0: Lorukọ Jesu ni Ọlọrun ko jo won.
1: Ami Jesu.
0: Gbogbo eyin o nta o ra. Gbogbo agbara to ni ki eniyan ma lo ko de ma pada lowo ofo lorukọ Jesu ina ko jo won na.
1: Ami Jesu.
0: Ami be ko pare laye. Eyin omo le iwe adura mi se Ọlọrun ni pe e o la se yori. There will be no more carry over.
1: Amen.
0: There will be no more carry over.
1: Amen.
0: There will be no more carry over.
1: Amen.
0: O ni ro si ke
1: ni. Ami Jesu.
0: Gbogbo mo ka ko ye mi lorukọ Jesu Ọrun fi bo.
1: Ami Jesu.
0: Gbogbo te ma nka ko ma ye yin.
1: Amen.
0: Bo tin ye yin ko ma kuro lopolo yin mo.
1: Ami Jesu.
0: Lati akoko yi lo lilo bibo yin ninu ile iwe ayo lo ma je.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin oni moto gbogbo adura fun yin o. Owo ki lo senu ko ma pada. Irin ajo yin e o ma lo la.
1: Ami Jesu.
0: E mo bo laye.
1: Ami.
0: E ni accident ara. E o ni nite mi.
1: Ami.
0: Igbo ni dona.
1: Ami.
0: Ona ni digbo.
1: Ami.
0: E o ni jamu.
1: Ami.
0: Be lo ma re.
1: Ami.
0: Aso tele gbogbo eyin alaboyun ni yi ninu osu karun yi loruko Jesu e ti ru re o so re.
1: Ami Jesu.
0: E o ni so sisare.
1: Ami.
0: Loruko Jesu e o ni rogun abe.
1: O
0: ni abe gbe bi yin.
1: Ami.
0: O ni ni yin lara.
1: E
0: ni bi like pe ojo.
1: Ami.
0: E ni bi like pe osu.
1: Ami Jesu.
0: Ogun aka gbo ni je ti yin.
1: Ami Jesu.
0: Oluwa ti nbe to nbe laye aye o ni so yin yin ro. Lorukọ Jesu ni bodi ko ni sile
1: bi yin
0: e ti ru re lekan si e so laye
1: Ami Jesu
0: gbo eyin te wa loju abe Ọlọrun ko sise abe
1: fun yin Ami Jesu
0: o nse abe te nikan ko le ri sugbon ti iwo so re ya ni lenu o ye gba lati
1: ni lo
0: o ni e ko se be Jesu Kristi Oluwa wa
1: Ami
0: ara mi ninu Oluwa o ta me soro le lori ni loni o na ni a pe ni ogun ase gbanu mommy oh ase gbanu e je ki n wa ninu awon asayan oro ati eyan oro won ni ojo ti alakan ti n sepo ko seni to fepo alakan seberi ojo ti yimiyimi ti n se wahala bo ti yimi to enikan o fa so yimiyimi won o fi fo sori gbo iseda to n gbo mi ogun ase gbanu asedanu ailakoju aye yin e o ni ri mo
1: Ami Jesu
0: mami yimiyimi bo ti yimi to kan so awon o fo so alakan o seni to se kini oh ejo ti arigi segi ti segi ti ori ara re ni won lo fi se kini lo fi n ruku fe ni ti n ragi lowo e eni to lohun ori ju laye o na ni efon aye ki gbohun efon bi efon ti n ko ni to yan ti mo se yan irira lo je si eti oba adamo mami soro re o je irira soro re bo ti morin ko to sibe sibe ko deni ti ra won o mo amo to ba ko ni ninu ijo ohun re dun amo ko koja ninu ijo to ti se kini to ti n ko sibe ko yo nkan kan fun e boluwa ti n be ti n ba laye o gbo ase danu loruko Jesu o dokun laye
1: yi
0: e je a sare wo eleyi e je a wo iwe Genesis ka lo wo arakunrin kan ti ogun le kuro ninu ile ninu ile baba to bi baba e gangan lo so fun pe iwa arakunrin o le gbe mi o de le fe yawo ladugbo wa afi ko rin jina ma rin jina pelu ogun to se kini to wa ninu aye e je ka wo iwe Genesis ori kejidinlogbon ese kini si iketa
1: Isaki si pe Jacob o si sire fun o si kilo fun o si wi fun pe iwo ko gbodo fi aya ninu awon omo Kenani dide lo si Padan Aram si ile Betueli baba iya re si iwo ki o si fi aya lati ibe wa ninu awon omobinrin Labani arakunrin iya re ki Olorun Olodumare ki o gbe o ki o si mu obi si ki o si mu oro si ki iwo ki o si di opolopo eniyan.
0: Ẹ gbọ́ bàbá kú tọkàntọkàn sórí fún wọn ti jáde kúrò nílé àmọ́ ẹ má wàá gbàgbé ìrìn àjò kan ti wà lára rẹ̀ pé nígbà tí ìwọ bá di alágbára náà wọn yóò bọ́ àjàgà rẹ̀ kúrò àmọ́ ẹ má gbàgbé o arákùnrin kúrò nílé pé kó lọ sórí rẹ̀ lẹ́yìn òdi àmọ́ nígbà tí Jákọ́bù ń lọ ó dé ibi ìkànjá kan ó mà ṣe ìrànwọ́ ó pàdé arábìnrin kan tí wọ́n ń pè ní Rákélì tí bàbá rẹ̀ ní nǹkan ọ̀sìn tó pọ̀ ẹ já wo chapter 29 verse 12 to 14.
1: Jákọ́bù sì wí fún Rákélì pé arákùnrin bàbá rẹ̀ ni òun àti pé ọmọ Rèbékà ni òun ọmọbìnrin náà sì súwé ó sì sọ fún bàbá rẹ̀ ó sì ṣe bí Lábánì yíro Jákọ́bù ọmọ arábìnrin rẹ̀ ó sì súwé lọ ìpàdé rẹ̀ o si gbamu o si fi enu ko ni enu

0: Jacob lo wa ni kawe o de nbc o de npo si ti we je dawo ori kokan de logbon yi ese ikedogun si ogun ki lo sele nbe
1: baba si fun Jacob pe wo a ma si mi ni asan bi nitori iwo ise arakunrin mi ele ni owo ise re ni fun mi baba ni si mi omobin meji oruko egbon ma je lia oruko abura si ma je rakeli oju ile ako ni ewa sugbon rakeli si arewa o si won ni Jacob si fe rakeli o si wi pe emi o si oni odun meje nitori rakeli omobinrin re abi keyin baba ni si wi pe o so lati fi fun o ju ki n fi fun elomiran lo ba mi joko Jacob si sin ni odun meje fun rakeli o si dabi ijo melo kan ni oju re nitori ife ti o fe
0: hallelujah
1: hallelujah
0: egbo ohun ti won so odun meje yi nigba ti won da odun meje odun meje yen o ni nkan kan se o ti lo odun meje o ko to tun pada wa pe ohun o tun le odun meje miran fun ko le fe rakeli awon odun meje yi o je nkan kan amo laarin odun meje yi ife n gun bi eni pe kirakeli ti di aya amo gbogbo laala e asan ni odun meje lekeji to fi fe rakeli yi ni ireti e ma gbo mi to pada ojo mejo lagbara olorun e ri bi ti oro yi pada yori si pe ogun ase danu won le kuro nile pelu ibanuje okan o tun de bi ti o tin seru ni ireti pe ekun yi o pada di ayo amo kaka kori be itesiwaju ti yeli ni be na ni opolopo leni opolopo aida ti won ba gba senu ise leni to ba ti ma to odun meta won tun le danu ni se pe o njale amo ogun ase danu lo nde ba e ba da bi o ti mo gbo wa si akese ni pe

0: Nini to ba okete o le okete okete o da lohun o wa ni ko mo pa okete pa to ba okete eje fun si lara nigba to ba to nkan bi ose meji si ara bere si ta ere ni awada ni awadi pe otutu npa nigba ti oru ba mu eyan ohun gbogbo yi pada lagwa re ara ni ki se gbogbo nta ba ri na la pada so pe dandan ka sa yagbangba lati pa nitori awon eran ko miran wa ti awa o mo pe ki se eran ko lasan o pa fun odidi odun marun ni arakunrin bi ndia otutu leyin ebe adura ati opolopo iranwa awe na ni olorun mu ami yi kuro ara ni olorun ada soro ti
1: ami jesu
0: ero e ba ni soro ti wa ni yi 08033341194 08033341194 eye ti ero wa a eto abini wa lowo olorun ara yin lowo
1: ami jesu
0: akanti wa ni yi 00318967 15 elego 00318967 15 Access Bank to you eye loruko to wa nbe account keji UBA account wa ni 23 24 95 95 67 23 24 95 95 67 CNS agbala anu cathedral Afinimana ara anu ba o
1: Jesu Oluwa ami
2: opo pataki lodo baba wa Bishop Prophet Dr. TOS Oweye JP to ti fi yo Olorun bo wa fun ebi adura tabi oni nkan to ye lobu gbogbo asoko ni ansa si ohun o se lo si odo baba ki won gbadura fun e ki won so ipele ogun to nja o kini o fa pelu oni abayo pe baba wa sori 08033341194 08033341194 Funka Bolo to eto emi de ni egbulade ni atoko eto 07055863441 I say gbagbo dare o
3: ni o mo boya gbogbo ibi ni ojo ti ro mi ro lana ṣugbọn o se wele wele ninu igba ti wa mi se wa ri leni gele bi abajade ise ayewo to jade lato bi ajo to wo ojo ojo won ni o se se ki ojo se wele wele ninu o koda ninu ami to gbe jade ki a

lawo san to nlu lo ti ma bere yo si se be di ale tabi ko se be di oru lawa agbegbe kokon ni ipinle eku ta wa yi ipinle ogun ipinle osun ati ondo e ma wa gbo bo se ma se re o oru a ma ro die die to ba tun ya kurukuru yo tun fun ategun laye sugbon ito so oru yo tete fara won labe kurukuru lati bi owa go meje aro lo owo oju ya de dun le die ni lubadagri ati ipinle ekiti mo de ri ami pe o ye ki ojo ti ma fun lowo mo n ba soro yi ni ipinle kwara yo si se be di bi ago mejo aro ati irole na lataro ni ojo ojo ipinle ondo yo ti ma se si bi pe ojo fero to ti oro fe ba tun yo e tu pade mi ni ojo mi ojo re bi odun folosan o ma se hun olumide olalere olumaiti loruko temi o se

0: e fa pe foluwa orilede aye gugu e fa pe foluwa eye eyan re en te do loluwa ni agbala olorun e fi ope pelu ogun fo olorun wa oba to pa amode ni oba to nso oba to ti wa le oba to ja file ma tesi waju lore to koko nu we ro in lo ni le se bond fm 92.9 to wa ni gbogbo je are ni keja leni ti soju aje monday ojo kejidilogun ni oṣu karun odun 2026 a ma yan olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tun ji olalekan lo ko mi
1: eku ojumo gbogbo lolufe ilese bond fm gbogbo lolufe eto koko niwerin awa sun aji tori pe eledumare pa wa mo we mo ni awon mo kini wa ma sha line ni ebi asi ma da won lagara sugbon wa ta fe tolorun a o ni se alai ni ohun to dara awon agba lowo bo won ni wo wa wo jana akigbija wo deta apo mini mini ti sawo fo ni lo mini mini awon lo se fa fo orun mila nigbati baba ori se ti oro na kan ya si ton fi ri pe ba lo se fe raje jeun orun mila ni wowo lo ni ewo bire fi mi si o lo lo ni e fo rere lo mi sawo re pepe lo ni ke pe mi fo rere ogode omo elewuji ise kekere lawo ba won se lase ti edumare owo la ni o ma wole fun wa koko nu were lo nte si waju abi odun Olorun so loruko ti.
0: Eh ngbogbo kan ma ri ba dagboro dagboro orisa jagboja kan ma be ba lo fun. E ngbogbo ti ba san wa bi jo kan ma ri ba so go. E ngbogbo ti ba nda so bori lo si ojo de lorun jo kan ma ri ti pe o ba ni meji nlo lo ba o ba ni meji agbegede amu. Oya ma ko ya ma ko ja afara. Kanu e ko ja ba gbetu oke ba ko ja gbede bo ni to ba ni be so to teyin na gba ko nu we ni bond fm ko ja be la ojo awon eto awon na si ko oba oke lo dire wa faku ko wa. Ye je wo pe won ni ele owo ele lori awon owo ti awon eyan ba ya nile fun pamo ele oja ati gbogbo n to ma fa atonu ta le gba to bi je pe oja yo wale na lo le waju lori awon ilana ipade ti ile fun pamo agbole Nigeria ton fe se o
1: won ni mu lo ni kombo agbon sale lo ni howu howu mo mo wara le mi ki se ebu o awon alegbimo asofi apapo le wa won tun ti se ba se nse o won ti ba awon olugbe ipinle ti oyo ati bonu kedun lori awon akeko metadi ni adorun ti won jigbe 87 student ati awon oluko won won ni iru igbese bayi ko da to ni olede wa Nigeria
0: ajo serapu fore laaro yi o won ni joba apapa o eh e ma nlo afi nlo asi ni kadisa ko le dada ki lo tun kunu sata fe ba awon owo ta nfe ti gbo to npora yi e wa nkan se won lawon gomina to je te gbo selu APC won ni owo kan to lo bi billion lona egberin naira 800 billion naira won ni won taari e sibomi e sise lori e o
1: won ni ogba mewa igba mewa o ma lo nsele si awon to ti se gomina tele ri ninu egbe oselu APC ti won fe di senator ati awon gomina lo lo bayi won ni ijapo akata ma waye loni o ni bi ibo abele to pe won o fe gba funra won
0: ya je mo pe owo ti ijoba apapo papa julo awon ajo eso asobori wa Nigeria fe ko won diku lori awon owo to ma ngba to ba fe ko oko wole o ti je ki ma ko oko wole lati oke okun ko gberu si bayi ti ida 77 nu da ogun ton pe ni 87%
1: won ti sa di mo fun to lori telemu o ipe enu onigbese o le toro o o ma ni oro lede wa Nigeria ati olede China o Taiwan Nigeria nke toto pa won omo Taiwan o China lawon mo ayo loselu te paru o Taiwan e sora yin o e ma ko ba wa
0: won ni ba ti nse akose be mo ba ti nse akose be mo orin lo tenu otun ba gbe garden e ti won je ogidi owo jade o nigba le ba nso ni mo pe se ri idije ele ta be dije lo sile egun aso bi tele won la gbo pa bo se won la o se mo ki lo wa de ah won ni ilu koko mo ni ti po lu
1: iku to poju gba ni won ni owe lo npa fun ni o o ma na ti are ajo awon osise trade unions congress festus osifo to ma so di mo oni ijoba e da bobo awon osise bi won se nje awon oluko gbe lotu losi eru nba awon osise o aro gidi ko gba won tun fe ma dupopo mo wa lenu se nipa ijini gbe pe e wo akanse lori eto abo
0: keku le o gba ko so mu toko kada bagbengbo gba ko so fun je die die eyin ran yoruba e fura o se mo pe ile yoruba o ti wa ninu ewu bayi tori bi won se lo je awon akeko kan le eko ta si gbomoko won inu ewu lawa egbe afeni fere lo fo re baun laaro yi o
1: won ni aisi nibe la e ba won da si o egbe oselu APM Allied People's Movement ni ipile ti Oyo awon na ti ba awon olugbe ipile Oyo kedun o lori awon akeko ti won jigbe won si pase pe lodo ki awon ajinigbe ko da awon omo na sile o
0: se ri atuto eleti arebola me ti du nse yo mu ki anu yo gba orile de Nigeria ko da omo Nigeria o ma gbadun yan
1: be won si pase pe lodo ki awon ajini pe ko da omo na sile o
0: seri atuto eleti arebola me ti du nse yo mu ki anu yo gba orile de Nigeria ko da omo Nigeria o ma gbadun yan bi ni ori adete ni eni to je alaga fe egbe oselu APC nenta we you are dada lo so be laro yi
1: pataku asiki je ke si osubu iru asiki we meshi lorun iya eni ebi eni ojugba eni awon ore eni alatileyan eni ki je ko ju otini o awon kan ti wa pera won ni independent media and policy initiative won ni ta ba soro eyan to nawo nara si awon nkan mayederu lati bi odun 25 seyin won ni ko si eni to saaju tabi tayo Bola Ahmed Tinubu ti se are o
0: je jamo pe won ni isubu yakata ero to je kon suna jade ta fin nina lori le wa Nigeria won ni ko se leyin awon oba e je lu gogowolu to je pe won lo ba awon opo ti ma mu ina ti ma fa kakiri ti won lo ba je o
1: won ni ase lo ba npa oba ki daba o igbimo to ri si isakoso ninu egbe oselu APC National Working Committee won ma ti so fun awon igbimo ti won yan lawon ipile gbogbo lori ibo abele pe egbodo ti ikede enikan ni o irebe to jawe olubori ninu idibo ti adi fun awon asoju to fe lo soju wa Labuja lawon ipile gbogbo ninu egbe oselu APC e ma kede o e ma dajale e ma dogun le
0: won ni koluwa ma fi se ni aiso to gbogun ati eti ogbon kan lo ba lojo ni ma fi kan wa tori ene so ba ko lo nto yo ju pa ju se bi ope ti na mu ni awon ajo eleto lera agba e ta mo si WHO won ma ti kede o ilu o fararo lori awon ebola awon lo ti gore kan sugbon ijoba apapo ori wa Nigeria so ni mo pe awon laju nle bayi pe ko si awon ebola kan lori wa Nigeria bayi o
1: won ni awon ma pa ona ko da depo depo oro enu o ma ni ti adije kan to ti je pe egbe oselu ADC lo fe ba adije fun ipo gomina nipile yobe nigba to wo bi le se npo yi won ni o so pe NDC la wa bayi o a o si ADC mo o
0: egbe oselu NDC tin so di mo won ni se ri form ta won ta fun ibujoku are won lo ti pari e bayi awon ta fun e won to ba lero okan pa lo ipo fe je ala be egbe oselu NDC won ni ko saye fun ewo
1: won ti je ko di mo fun to lori telemo iye awon ajo to ri si siseto owo ifeyinti awon osise pencom won ni owo to e ki awon osise ma gba pe ton ba ti fe ma lo le won e ma je ko je ida 100 kan mo e ma je ko je ida 100 meji 200% yen gratitude won ton ba fe gba ton ba ko lenu ise o
0: e je mo pe ile ise Dangote won so kini kan o won se ri oro nipa ebi abi abo nje a e yonde e fa won won na ti bere se tap tap de pe ai mo cheri nkan ti won pe ni abo lori onje won na ti gbe kali bayi bakan na won ni idale ati ikowo le ori ajile ton pe fertilizer won la o ti mu lo kukudun
1: aye ki nba ni ri wahala eni sokoto to ba bale lo maraye ri o olopa gbowo le rona lopolopo awon ori Nigeria ma mu bonu bi won ba npa olopa nipa ifonofosu a ki ri kan so won ni awon olopa 17 ni awon afemisofo pa ni ipile yobe o kolon ko foriji won
0: ile ise ifopo aladani ko le je gaba lori ase NMDPRB ti wo mo tori pe

0: e fun awon ajo bpp jade iyen zira naga won so ni me pe leyo osoka o na ni ise yo bere o to je pe o gba awon ise agbase ati akoye to lo lowo won gboro gboju lati pe kun wo ko breast ni to pipin won nje ise o so n lo bo to adibo ti bo ti ye e ti o ba ti bere nbo ni won ba de e ti o e bere igbo na fe bere e to si na lawon ti se awon ti pari e e je ka wo kari pe se looto o na ni won pari e to ba ti pe de bayi kon gba iwe e ri pe owe oyan kan kan kari omo odo re na gba iwe ro nation laaro yi e ba run yi nbe
1: ninu iwe ro leadership to jade laaro to ni won ni imu lo ni combo agbon sale lo ni howu howu bo se nse niye ki jare ejo o ma ni ti ora won legbumo asofi agbolede wa nigeria o lori isele ijinigbe to sele ni ipile bonu ati ipile oyo lose to koja won ti jade bayi o won tun ti soro won ti ba olede nigeria kedu ta loro jade en to je adari fun awon asofi to poju senate leader senator opeyemi bamidele ni o oni igbese yi ipe o buru jai ipe ko da to ni olede wa nigeria o oni gbogbo akitiyan ijoba lati ri pe idagbasoke o ba olede wa nigeria bi igba ti won tun fa seyin ni o wa pe ipe ipe agbodo jo sowo po odi olede wa nigeria ka lu ogbon idanise ta fi da gbogbo awon lewe to wa jake jado olede wa nigeria teru ofin ma ba awon omo ta omo ti o ni lo lewe ti o fi ni pojo omo to wa ni ilewe lo te ba gbagbe be ba si gbagbe ja ran ile ti o won ni ni ose to koja won ji awon akeko marunle ni ogoji gbe ati oluko won nile ko baptist nursery and primary school to nbe ni ya water ni ijoba ibile orire papa ni agbe kan to pe ni esiele ni ipinle ti oyo lohun won ni ki se awon eni kan ni won ji gbe o won ni won tun ji awon akeko kan na gbe ti won je community grammar school ni awon lo ati awon akeko LGA primary school ni esiele o won ni bakan na bui won se nju ni ipinle ti oyo na lo ti sele ni ipinle ti bonu won na boko ara lo sise ti ipinle bonu ni musa primary and junior secondary school ni askira uba local government ni ipinle ti bonu ni bayi ilegbumo asofin won ni awon gbiyanju lati ri pe awon gbe igbese to ya ki o nipa siseto ofin ti o da olopa ipinle sile ipe o la won kojo bayi pe ida meji ninu ida meta le lo gbodo fowo si awon oni wu eya tabi esin ta ma fi sele pe ta ba ti ni olopa ipinle o da loju pe ipenija yi abi awon ba awon obi alagbato ati ijoba ipinle bonu ati oyo kedun lori sele ijinigbe gege bi ise won
0: ninu we run the nation laaro yi won ni pe la pe paja to ntogboro pipe la pe padie okoko ti fi nesora seyan ro pe la pe jota koto njejemo pe igbinoju lati ri pe ka woye lori adeku si owo to je ele ti won ma ngba lori o to ba ya awon le fupa ti awon le fupa ba ya awon eyan ati igberu ohun to mu ki oja ko ma won gogo o na ni yo je eun ti o leke nibi ipade apero awon ti won je onipinu owo le fupa ma gbole won Nigeria ile ti won yo wa ilola awon igbon to se ipinu owo yi ton pe ni monetary policy committee won je igbon to pe awon no siwaju ni le fupa ma gbole won Nigeria to je pa no pinu opolopo awon nkan to ba je mo owo won ni won o se ipade olojo meji e ti won ni yo bere lola ode yi no wan so ni mo pe ohun ti o gogo lokan aya won o na ni pe bi awon ja se nlewo ti won ko to je pe ko wale pe kakaki owo ja wale san lo soke ni won ni ohun gan lo je pe won ni wo fi se ategun ni bi ipade won gba to je ko won tun wa jiroro lori nkan ti awon ti won je aralu to je pe won ni won saroye lori papa julo awon le ise to je pe o ma nyawo lati se awon ise akose won won ni ele ti won gbe le ori owo ipo ti poju gbogbo awon ko woyi no so ni mo pe won jiroro awon igbon to je pe won ni to je olori won o na ni gomina le fupa ma gba won ni gba ogbo won ma nse ayewo ati agbeyewo ati ilanu ta le gba to fi je pe irorun yo ba eto nawo bi ati pe bi eto oraje we je pe yo ro ara lorun won ni ipa ti awon ti won je igbon yi to ma nkore won ni won bere pade na lola won si yori e ni otula ibi ton abade o sese ko je pe owo oja to wa lo soke kon ri ogbo da ti to je pe owo oja yo wale o se ko je pe owo ti won ya awon eyan ele ori to ma ngba lori awon oja o se ko na kon lanfani ati wale mo ba pari pa de won e rogbon iwe ero the nation laaro yi e ba run yi nbe
1: koko nu we ero na lo nte siwaju ninu we ero leadership to jade laaro to ni won ni ka ja regu ka ja ma gbogbo ara ja ko lo gba o o ma ni ora ti ajo kan ti o nje social economic right and accountability project SERAP to ma so fun en to je alaga ajo leto dibo olede wa Nigeria INEC o won le ile sofi o ti amoye ti awon egbe oselu ti o gbodo fi se eto ipolongo won ni olede wa Nigeria o ta gbodo kowo pupo sinu oselu won ni ise ti dele fun omo alaseje owo dele omo alase la o bi won se nke si ojogbo Joash Amukwito ipe ko hu oro kan e to nsele ninu egbe oselu APC ti awon gomina egbe oselu ohun ti won bara won ja o won ni ki lo bara won ja le lori won ni owo kan to ya ko je owo ti a fi tunlu se ipe awon na lo to asiri ara won sita o e ma ba won ja won ara won ni o ma fura won logunje o ipe awon gomina yi na ni won ba oko lara won ja to je ti adari gomina fun awon egbe oselu APC ti won pe ni Progressive Governors Forum won ni won ba ja lori esu ko pe owo kan won taari esi lati inu apo ikowo si ijọba orilede wa Nigeria sabo si Federation Account Allocation Committee won ni owo yi won o fi se nkan kan fun awon ipile o ipe won fe fi se ipolongo ibo ni awon lo so emi ko won ni for political and campaign purposes won ni ninu letter ti ajo Serap taari si en to je alaga ajo eleto dibo ile wa ni ojo 16 osu karun odun ti awanu eri ti alagba kola wole oluwadare to je igba keje oga yoyo fun awon sera to buwolu oni e sise yin o gege bi ajo to daduro independent ajo ti oni segbe leyin enikeni impartial oni ke de wa je olooto transparent ke ri pe awon esu ti won ti fi kan won to je pe o nbe loya ye ka bi ajere e ri pe e sise li ori e o ipe ah ah bawo ni won se mu owo ni federation account allocation committee ti won wa taari asi gomina to je pe o lodi si ofin olede wa Nigeria to ro mo ti eto edibo section 91 of the electoral act ipe iru nkan bayi won gbodo so bi ti won ti ri owo ko to di pe asebo gbogbo gbodun 2027 ajo serap lo so fun ajo to je pe o nseto edibo ni olede wa gege bi ofin won
0: koko nu we ro yin te si waju ni we ro the nation na mo si wa laaro yi ti won ni eti to ba te gba lo o ye ko gba bo tori ngba ta jeun asowo ni wata ba jeun to na o ye ka tun le sowo pada lori oro nipa igbejo eleti alagbada ngote ile ise won to fun won pe awon ajo NMDPRA to gbo oro sile ajo lori pe won ni won fun awon kan ni iwe ase lati ma ko epo wole ipe o ku die ka to nje je mo pe awon ajo Depot and Petroleum Products Marketers Association to pe Dapan won ti fa ke ko ri o won ni ewo eni kan ki ji awade o opo ese na lo nje jan mo won ni awon ile ise to ye pe won je ile ise lepo ti awon na fe ma se to n ta epo lori wa Nigeria won kan gbe ile ise won kale kokon ma woran won ni awon gbiyanju lati pe ka won ma sise won kan si ma jere ni ngba to ba wa wa ilana to je pe awon na o se won jere kile to fi je pe won o le gbe igbese won tori de won ni gbe la nbe leyin awon to je omo egbe awon ejo ti danko te pe ko nso won la won tele NMDPRA to je pe opojo yi won to je pe danko te pe lejo won ni ko da awon ti won je awon ajo egbe awon to pe lejo won ni ko nso lejo o ma tele won ni tori pe kini won ni gbogbo la n gbe oja kale lati mata enikan o gbodo mo kaka ki won la ni deni kan ba mo kaka ki won la ni ti on to won ba lo ko aborin ajo ete denu ngba ti won dangote nikan ba so pe to fe je kaba lori epo Nigeria bawo la won ara lu se fe ri epo ati o te Olorun ati pe okan ma pinu okan ma se wa bo se wu eni idinu to fi je pe awon agbodo gbianju lati pe awon omo egbe wa ti won fe gba license tabi ton ti fun license awon na gbodo ko epo wole ke ko ba le po ni orilede wa Nigeria ajo Dapan wa so dimo won ni se ri mobirin oba pe meje lorde iyawo kan ma fi oko sawada yo ma fi se si ni baba wo ni o fun oko lo je ama to bi ba ti pe meje abo pe meta lorde to ba wo oko lo ko je nu je ipe igbese ti ajo ajo NMDPRA to gbe nipa bi fun awon omo egbe awon niwe ase awon oro pe o ni life ya ara bi ti wo mo tori pe won fe ke epo po dada ro liwa Nigeria epo to won ko ba le wa le ni tori de ki dango te nso le ejo to lo awon ma tele to si je pe awon ma ro ejo pe ohun to fa ohun na ni pe awon fe ke epo ko wa le lo le de wa Nigeria no se fun awon omo egbe awon niwe ase na go iwe ready nation la ro yi e ba run yi nbe
1: koko nu iwe re na lo nte si waju ninu iwe ro leadership to jade laaro toni won ni ka jare egu ka ma gbogbo garaja ko lo gba o o ma ni oro ti awon ajo kan ti won pe ra ni the movement for the survival of the Izo ethnic nationality iye Mosien ni agbegbe Niger Delta to ma so fun are Bola Ahmed Tinubu won ni efu ti wa diran edibayi ni olede wa Nigeria gbogbo awon are ta ni lati gba ta tin se ijoba alagbada elekerin o se je pe o ma wo yan si ipo ministry to je ti petroleum o pe ki lo de to fi je pe are na lo ma je minister fun petroleum ipe ko to be ni ko tona ni olede wa Nigeria o je bi en to je are fun awon ajo Izo ethnic nationality iye omowe Kennedy West bo se nso ni bi ti won ti se eto kan ni ilu Port Harcourt lanode yi lati fi sami si ayeye odun meji di ni ogota ti Isaac Boro to je pe odo logbe ti won pe ni Isaac Boro Day celebration nibe lo ti nso di mo pe ah ah o se wa je gbogbo awon are won si wa joko le ministry tori si epo robi ipe eleyi ko wa ni je ki amo iye ta npa abi iye ti won no jade won ni are lo wa nbe o e ma tuwo oni tori na awon bi are Bola Ahmed Tinubu ni lati se atugbe yewo iru igbese bayi ni olede wa Nigeria o oni eleyi o se pataki o se koko ta ba nfe lo si waju o lo se wa je pe ministry petroleum nikan lo ma hun awon are to ti je ni olede wa Nigeria won ni won ri finance le won o ro sibe won ri humanitarian le won o ro sibe pe to ba kuku wa je pe tori ke le moju to daada ni e ba ma yan awon minister to ku na ke le moju abe fe moju to eto abo ni ge bi alagba Kennedy West bo se nbere pe eh gbogbo la mo agba ka fe ran senu ka wa ti o ki lo de te moju to solid minister pe eh e fe ma moju to ministry petroleum e wa gba mo ise ti e se pe ko to ko tona bi ba je pe e fe ma se owo Nigeria lo fo ni o emi ko ni mo so Kennedy West to je are fun awon ajo the movement for the survival of the Izo ethnic nationality ni Niger Delta lo so di mimo
0: koko nu we re ni o le ngbadu Monday FM lasi wa 92.9 radio fe so wa po to kari aye loju we kini we ro ni telegraph laaro yi nje je me kun
1: ni Niger Delta lo so di mimo
0: koko nu we re ni o le ngbadu Monday FM lasi 92.9 radio fe so wa po to kari aye loju we kini we ro ni telegraph yi nje je me kun ni die die ni ku se so kerekere se di ade afa orisa ti kun le lesin ta ba gbe igbese a le ku loju kan igbese kan ta je ka kuro loju kan ta bo si waju igbese kan ti ijoba papo gbe lori pe won ni won di owo ba se nko awon ja wole owo elo owo ton gba lori e ti won di ku ni idogbon nu dogorun ti se 30% won lo ba ti won ki ko nipa nko oko wole ko tun ro awon Nigeria lorun bayi o papa julo won ni awon kan to e kan te gbon ju lati se lori oro yi won ni inu won dun ayo kun ni port and terminal multiple Multi Service Limited PTM 35 Star Logistics won ni won ti ko awon oko to je pe o n lo bi egberun meta 2024 won ti ko wole si ori wa Nigeria ni sa akoko won nigba ti won siro iye owo ti won ri ge bi nkan ti won le so pe to o jere lori pe won ni ijoba ti yo kila nko won nipa ida ogbonu do ogorun kuro lori awon nkan to ba je oja to ku wole yi won ni o ti mu ke re pete ko jabo koda ni bayi won ni igbianju lati ri pe ise na tun bo si akin ni won siro awon oko to je pe won ti ko wole ni sa akoko dun yi won ni oko lati lo bi mejidinlogota on legberin odi mewa iyen 8870 o na ni awon oko na je won ni ta ba si wo o je ki ise won ko rorun ko ran won lorun daada le pe ta ba wo iye oko ti won lehun o tin lo si bi ida meta ni laadun ni dogorun to fi je pe o fi gogoju eleeto ko wole lati iwa lo iyen ti won si pe ti owo ba rorun ati pe ti o ba da be ni pe ijoba ba mu nkan rorun fa awon eyan o ko wo rorun fa awon eyan se lori wa Nigeria na gbo iwe ironi te graph laaro yi
1: ninu iwe leadership to jade laaro atoni won ni ko si bi mo alagba se se legu to popo fun loga o o ma ni oro ti awon igbimo amuse egbe selu APC to ma so fun awon igbimo ti won gbe kale si idibo fun awon ti o je asoju sofi ni olulewa ga o gege bi igbimo ti awon se national working committee ti egbe selu APC se npa lase won ni gbogbo awon igbimo ta gbe kale lawon ipile gbogbo lati ri si ibo abele egbe selu APC asoju sofi ipe e dake e o gbodo kede je kankan irebe to jawe olubori o won ni gbogbo ohun ti ba ko sile to je alamo ri bi ibo na se lo won ni ke ta ri olule egbe egbe oselu APC o won ni igbese iwaye latari awon awuyewuye ati awon to inu nbi te egbe oselu ohun to je pe won gbo oro won o won ni looto ati lododo na ni eni ti o je oga agba fun ajo eto ri si ko kari iyen agba kuku adini ninu elu APC National Organizing Secretary Sulaiman Muhammad Agungu lati anolo na ni won ti pe ipe yo ipe e bodo ipe Abuja na ni won ti kede won ni gbogbo en te gbo kan yin tinu Hindu te n fo soke ipe e sise suru na ipe Abuja o na ni won ti kede en to ba pe o jawe odo won ni nkan sele o pe awon bi mokole ologun to je pe awon ref to wa lori joko bayi lo fe fona ta pe ah eleyi o da to igbimo ti ni pe e o gbodo kede ni be ba ti kede e fi se olufimo sibe pe Abuja ona kede bayi
0: koko nu we ro yin te si waji loju we kini we ro in the nation laro yi won won podo lodo lo mi to ro ko se en to ma lo sibe ti oni yan koda ni onu awon te ku won di po mu to fe lo sori alefa ati awon mi to ye pe won wo ri alefa na fe de be won ni fi gbagba won o sele bayi papa julo nu egbe oselu APC won ni gba to ye pe won tin pa kiri bayi to ye pe leni nlode ona la gbe pe won ni ite tẹ̀síwájú ń bá ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Wọ́n ní jẹjẹ́ wọn pé ọ̀pọ̀ náà tẹ́ pé wọ́n ń kópa nínú ètò ìdìbò yìí ló jẹ́ pé ní àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń lọ bí ẹkùn mọ́kàndínláàdọ́fà òun náà ló jẹ́ pé púpọ̀ nínú wọn tó ń díje lọ́wọ́ tó jẹ́ pé

0: Evangelist Ajisafi Ayomi de Agege ki awon to wa ni di awon ero ise atunse o sugbon ijoba popo won gbianju ka ma paro o won lo si abule wa ni opin ose ijoba wa tin lo ona kan won pe ni Sokoto Road ah kon ba da si oro awon ni network yin loku o
1: Ashi Nurudin Akin Wole Bale apena ojodumoko loki oro te mo la oro gidi ni o mo nfe ero ibaniso to mo wa duro ni apena ojodumoko loki
0: Isiaka Olota Abutu Afa mo kin e ku se ki awon ijoba moju tu awon iberiko Abutu Afa oni baje o
1: e se o foro ti egbeyawo Olorun yo wa pelu yin o Olabode Emperor lati Oregun ejo a nbe awon ajo NCC ki won je ki data wa ki o ma peye ki a ma ri lo dada
0: Yakubu omo ogorun lati orila gege ku eto ijiwa ati legba ki won ba moju to ki o ma je pe awon NCC kan ma gbo owo nikan ni won mo
1: legba ke omo be ko le ma pe
0: o so be tan
1: ah egba lo le ku Jafaru kan fe gba ni
0: egba lo le
1: dori gba ra fi awori robu mi iro lo de pa

0: mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni 50 odun igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun e fe mo di abajo ateje se ogun ton fi epo eja cod liver oil se joy food supplements ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe
1: ti o da tun ti inu ara se leyin wa di imejile atun fi eroja cod liver oil ni peja si o fi wa di ogun ni ta pa ko fi ni ayo kususo ka fi pe ni ilumin plus ile se ti pharmaceutical industry

0: gbe oko meji sinu ogba loto ilekun ta mo si gate ati wonu ogba yen o ti baje ba yawu bayi ni sisile ninu ogba yen wa o le de wole o gbe oko to wa ni waju o gbe oko to wa leyin be de kere emi o mo gba ti won bere si ni gbe oko ru wa be lowo eni to ni oko ti won gbe seyin pe e dakun kokoro oko yin so sonu ni ori ara o kokoro oko won o sonu o wa pe lohun nule o won ni ba won se wa se ti awon le gbe oko to wa ni waju be ona mi o wonu ogba yi oko o de se gbe wo fe gori fofere ori egene o lo se wa je lai gbe oko gba ori igana ori fence lai gbe oko ru bo ni won se wa gbe oko ti kuro ti won fi gbe oko to wa ni waju jade ton wa da oko ti pada si ori ta bi egbe oko si ori en to ni oko ni igba ti ohun wole lana e ti de to fi gbe oko un kale leyin teyin de le gbe oko eyin seyin oko ohun o to wa re ori ohun yoju ngbo ohun gbo won oko o wa je ka ifin gbo ma ji laaro yi won ba oko to wa leyin ni aye oko to wa ni waju o ti diun ti awon le ji gbe lo egbo si olopa ni se se laarin abi won ni se se eni to nbe leyin to ni oko to nbe leyin so lejo je lago olopa abi o lejo je atejo elejo atejo eni olodum ma ma jari kokon nbe o ah ni ri wala o ah ni rogun akoba ni rogun adaba o ojo aje monday ojo keji di logun osu karun egba odun ole merin di logbon e mo ka aro sa o e mo ka aro ma o e ka aro gbogbo eyin egbon wa lokunrin ati lobirin e ka bo sori eto wa eto yin bona o seri apa keji ile ise bond 92.9 latibat ore oluwa ogunike lolotu eto atokun eto ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot sori bo se njade lo loni tori pe o ba mi pade o gbo mi emi o fe mo iru bi to ti wa o mi fe mo alagbara to nda o laamu nile yin mi mo ogun to nba oja ko to ba mi pade laaro yi amo tori pe o ba mi pade laaro yi lati nu okan mi mo gba aladura fun e bibi ti lekun ire o ti si fun enikan ni ninu iran re boya ko lo si fun e lose yi loruko jesu e ka bo sori eto e wo to ba ni oju popo gba alejo oko pelu ojo lawon bi kan mo gba pe ojo etiro lagbegbe okota mo sele abi mo paro eyin ara be ma se oju agun fe ke ma ba mi soro awon bi e ba wa ojoro ojoro ti ba ke lo ko po ohun ti mo fe ma gbo laaro inu o 0818150920 babo de ki lo tun sele awon bi e ba wa ojoro ojoro ti ba ke lo ko po ohun ti mo fe ma gbo laaro inu o 0818150920 babo de ki lo tun sele
1: babo de na ni soro
0: o ya
1: omo ni moto
0: sa
1: nipa en do lo ra epo to ni ina mi
0: babo de to ba dola a ma soyun e dakun tori olohun e je n ba awon eyan ti won be lona soro awon ona wa ti di sunkere bakere ko ti mu awon ona wa awon kan mo fe ma gbo laaro ojo aje monday nu awon bo le n gba si sunkere bakere ko yen po awon bo le n gba se o si jamba oko awon bo le n gba ti idina abi idiwo wa e dakun e je abara wa soro ni kiakia alagba bajo laarin ogbon sejo 30 seconds kilo sele sa
1: ojo ni hala wala gbele gbele gbele lo
0: so po gan ni abi ni won ba
1: awon po o ti mo wi po di idea ba but ti sabi ki ti wa lona ba yo o ta mo lati seri yen ta ba de gbeta sa te se sabi ki wa be ta ba le ti ti ja ki po lo to na sa sa la ba ti na sabi ki ti wa be o ta ba de ti ji mo yen na o mi di idea na ti wa ni ti ji mo yen na o ri o mo to ta so di idea be o ta mo ta ba de mo lo lati sa sa la ba to pa la si ona gbeta ko ta lo si gbeta sa te se sabi ki na ti wa lona yen na ba

0: tuntun yi ni eroja marun to je ko le fun o ni oru to jinle lati wole si ibikibi ti irora ba wa ko si fun o ni itura
1: lo rob extra mentor loni ogbona wole o yara sise
0: ni pada ko ba si leyin ojo meji yoju si dokita
2: e ka bo pada sori eto yi bo so fun yin lekan wi pe rob extra mentor lo se onigbowo abala ti an gbo lowo yi leyin gbogbo lala koko jojo ojojumo papa julo gbogbo eyin onise owo onisowo ati gbogbo eni to nsise agbara lojojumo leyin sunkere pakere oko rob extra mentor yo fun oni oru to jile yo si wole si gbogbo ibi ti ru aba wa ni mona wa ni kia kia boya ara riro ni tire ni lakure gbe ara wiwo san ogun isun ara nbu oso ibara idin ro eyin didun leyin se ojojumo ri daju pe oni rob extra mentor lowo itura yo de ni kia kia ara yo si tu o rob extra mentor je okan lara rob portfolio ti a se pelu awon eroja marun ti o kun oju osuwon ti o si le mu ara bo sipo ni kia kia bi methyl salicylate menthol pine oil eucalyptus ati camphor ko ton sibe o ori ti a mo si shea butter lati dabobo ara re na gbeyin ninu awon eroja yi rob extra mentor a ma tete sise wonu agbo ara o nta yeri yeri a si ma mu oru to jile wa si ibi ti ara tin dun o ni kia kia bo ba ti ni rob extra mentor nile a je wi pe ohun to nilo ninu ile re ku kan niyan o e wa nkan fidile e je nsare doke lohun

ilese bond 92.9 mo ma ki gbogbo apata pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aku pale mo odun leya o yo ba laye yo ba wa laye ta ba wo ile ya ku ojo melo laarin emi ati e eje ki nbere lowo yin laaro yi le nkan sise eje ki ajo kira wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ile ya ku ojo mesan ile ise onisola livestock farm nigeria limited anu oran mi si laaro yi o won ni kinkin pe ku pale mo ojo mesan pere loku la mo bi an lo looto ile ise onisola won ni kin se tutun awon gbo pe won tero agbo fun wa ni edegbeta lonu egberun kon naira 500,000 naira won la kon ti en ta to ju be lo won la mo ye ran agbo to je million kon naira won ni o wa je ki o su opolopo awa musulumi pe a ti se odun ile ya odun 2026 yi si to tumo so ku ojo mesan loni ile ise onisola livestock farm limited won ni kin fi wa lokan bale pe bi igba t'Olorun ba run awon age bi anobi kan lati je ka pa eran lodun ni dodon ni wa peran lodun ile ise onisola nuno mi si o to ba ti le tele ilana yi ti ile ise onisola africa le ko si ni pe mo gbogbo e gbogbo e laarin ojo meji si ojo meta anfani ati reran ni ile ise onisola ni po nto lowo ti oni ni lara to oni ta le re o ni gbe nkan ni reta o ni ri tori ko fe ran agbo ko ma san owo ile iwe omo tori ko bere ran agbo kiwi awo atomo ma le wo so odun kan ma le jeun le ko ma la lafia tori ko bere ran agbo lati odun ileya e ma gbagbe lara oko marun musulumi se ni lati se eleyi to ye ki le se onisola fi so pe anfani wa fun gbogbo awon musulumi loni ojo aje monday ati ola ojo isegun tuesday oni ojo keji di logun ati ojo kokan di logun ni anfani ni e ma wa so pe o to ba di ogunjo ile se onisola won ma ku oloko ki mo so ma ku oloko gbogbo eran to ba fe ra ibaje eran agbo ibaje eran malu ma fun ni number kan ile ise onisola won ma hard him e ma supo pe number yen whatsapp ni ke si lo ba won soro won ma hard him mo group whatsapp won gbogbo awon ti won gbo mi bayi won le jeri si pe ile ise onisola won ti ba won ra eran opolopo ti so won eran sile ile ise tun si loruko to ni beru olohun yato si won lo te lodo ijoba won ni beru olohun won ni esun kokan ri pe ibanije abi boya gbon mi si omi oto laarin awon ato ni bara won musulumi ododo ni eleyin t'Olorun ba fi se olori ile ise onisola wayo to ba ti dara te ba ti fi number yin sinu group whatsapp yen iwo na ma ri opolopo awon eyan awon ta so pon be lori group yin won be le million kan over 1 million e ri pe to ba tu asko won ni asko ton ma post eran won ma fi eran be eran e ba se ri lori video gan lo se ri o ile ise onisola o ni lo zoom eran kekere ko dabi eran la o seri awon ile iṣẹ to se fowo soya fun ni ile ise onisola n to se re iwo to ba ti gba number yen lo sori whatsapp eyin baba mi eyin mo mi te fe ran odun tire ti yen ti pin e ma mi kan pelu 200,000 250,000 e ra eran to se ri e gba bi mo yo fun yin koda e le ra malu pelu 500,000 400,000 ni ile ise onisola amo e ma gbagbe ile ise onisola ti wa lodo awon hausa ti won ta eran direct ninu nilu hausa lohun lohun won ti wa nbe si o ti to bi osu meta elomi ti ran pelu won lati osu meji seyin elomi osu meta elomi ti anu alana yin te ba lori group bi temi bayi e ri pe won post eran awon eyan sanwo ile oni se onisola nikan won ma fi account number sori platform ohun nikan ko san fun won yin pe yan o ori platform na lo ma fi ri account number ibe lo de ma sanwo si wa gbo mi o ma ku eran e wa si eko to tun ba ti ku ojo melo kan ibi ton ma ko wa bo je kara ni o bo ja ba ti o ni o gbogbo e lo ma so eyin ara songo eyin ara kurodu eto wa fun gbogbo yin te ba ti dara po mo ile ise onisola seri malu ni ile ise onisola o ma sanwo le owo malu lo ba le ra malu 350,000 abi egberun lona odun naira 300,000 o ma san 60,000 naira le lori 60,000 yen bo se jere ninu 60,000 owo laada wa nbe owo okun wa nbe ati owo ajemonu ile ise onisola amo malu to ba ra ni 400,000 le ise onisola gba gbe so fun e o le rira ni bomi ni 800,000 kini mo so o le rira bomi ni 800,000 owo oko ti o gbe wa seko o wa nu 60,000 owo laada o wa nu 60,000 owo okun o wa nu 60,000 aboki o ni fe ran le o bi o ba gba laada e o
en to ba ra agbo ni lese onisola 30,000 naira lo ma san ato wo oko ti o gbe wa seko ato wo lese onisola ko won lo wari yen eh o se onisola ilese onisola wo lada ato wo kun ato wo oko ti o gbe wa seko gbogbo e 30,000 lori agbo ni o le ri agbo 250,000 koda o le ri agbo 200,000 to ba to asko to onisola ma post eran won ma so fun wa pe o ya gbogbo yin o wa de ma ri bayi eran ti onisola ba si ta ton so we won ni ta be lo mi mo o fe fun number e bayi lo si ori WhatsApp ko ti ba to ba pe won won mo busy gan o ya number yen re o ti pe ta ti da le se onisola sile won de n se dada lati odun 2019 ni olohun tin lo won fun awon eyan lati o ma paleya dodon ni ko paleya bo je agboro vera bo je malu o pada WhatsApp dura fun mi ni Mr. Pilot gba be o ya number yen re 091 18 33 3200 WhatsApp number ni elo ba on WhatsApp 091 18 33 3200 number kejire 090 27 17 21 53 090 27 17 21 53 nkan kan ni mo mo to da mi loju ile ise onisola won ni ja onitan mo no disappointment won doju teni keni ri oju osi mi ti gbogba lagbe eku pale modun leya o yo ba alaye lati le ise onisola livestock nigeria limited odabo.

0: Repair and recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins. An energies pelu ITEL Energy loni ki o si ni ina to se fi oko tan ni igba ku igba to ba ninu re ani solar panels eleyi to dara pelu hybrid inverter to se gbojule gbogbo eyi loju kan so 100% grade A cells loto ni ase idaniloju olodun marun gbako loni eyi ti fini lokan bale e pe sori ero ibanisoro 0806 570 2889 0806 570 2889 tabi ke kan si wa lori WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 ITEL Energy, light up Nigeria.
1: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi abi titun
2: mami
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana
2: yi hypo ke
1: beni awon kokoro efoju ri ki igbalero tori na lawa na se gbodo mo pe si abo lojojumo pelu hypo
3: ma gba fa awon kokoro efoju ri da bobo ile re pelu hypo
4: hypo
3: di ta fi seto to ye ta se to gbadura lojojumo fa awon omo wa
4: onidi
3: ta fi tara sasasare ati je ati mu lojojumo
4: onidi
3: ta awon omo Nigeria fi ni gbagbo to rile ninu ogun M&B paracetamol the red one jagunla bi abara pupa lojojumo
4: onidi
3: Logan ni gbara ri oyo lago ara ni kia kia ka le gbe igbe aye ti ko ni rora rara ni gba ku gba tara ni o ba fe yoju pere ogun M&B paracetamol the red one jagola bi abara pupa ni ko fi da pada sibi ti ti wa M&B paracetamol jagola bi abara pupa dara fun atebi re o si ma ni irora ati awon ojojo kekeke wole lowo kan bara re o ba ta popo leyin ojo meji tete kan si dokita re M&B paracetamol o ma fun ni itura lagan lowo kan

ojo aje Monday ojo keji di logun ninu osu karun odun 2026 e ka bo sori eto wa eto yin ilera iko laaro ojo aje Monday toni ilera iko leto ti ile ise ijoba ipinle Eko e ka to ntoju gbogbo olugbe ipinle Eko lapapo Lagos State Health Management Agency Lashma to ba ti mo office gomina o ma mo office Lashma o wa le mo office Lashma ko ma mo office gomina o emi o mo yen o amo to ba ti mo pe o mo Alausa iyen olu ile ise ijoba ipinle Eko secretariat dodon ni bo ba ma wole odo Lashma ilera Eko lo ma gba wole bo ba ma jade ilera Eko lo ma gba jade

0: boya na e didi eje ajogbe let's all walk hand in hand Lagos health is ahead awon bere timoti ko lati be lowa lagba boluwa je olatubi mi awon woyi ilera eko ilera ibile bawo ni ele se jomo ilera eko health insurance to ma damida ilera mi papa julo kini irugba to nbe leyin dida ilera eko ilera temi kini irugba to nbe leyin sile gbogbo ele ni ma bi lawo alagba olatubi oluwa ji lara bere ti won bere lowo won ni pe awon ololeto lati fi oruko sile labe ilera eko papa julo je won le salaye fun wa awon ni sori eto to nbe labe ilera eko alagba boluwa ji olatubi oni bere to po se ti ma dabu won lara bere ti ma dabu won ni pe gege mo se man salaye pe awon to je alenu loro eni oro kan nipa lasma iyen ilera eko won se agbekale eto ifojukunju olojukoroju kan ni awon ijoba ibile ati ijoba idagbasoke meta di ni ogota 57 local government and LCDA tani ni ipinle Eko awon wo ni awon alenu loro awon ti oro kan gbogbon oro ilera Eko kan gbogbon ti won lo ba papa julo ipa wo ni won oko papa julo ilera ibile tutun ni ti ma paro fun je bi atokun gongo ye mi funra mi to tumo si pe irin ajo yen po ta jo ma rin loni e pe nkan si e kaabo sori eto wa eto yin ilera Eko ile ise bond 92.9 alukoro alima alhaja alima nbe pelu mi ni agbara alagba boluwa ji o e mo le ba nso tun mi ninu ati nkasi alima
1: ti ijoba ipinle ko gbe kale fun gbogbo wa olugbe Eko kale ri itoju peye to tan join pelu ilera Eko social health insurance to je pe Lagos state won ti se eto yen pataki sile pe teyan ba ni teyan ba sick o le lo si hospital to je pe o close ni isi ile e abi ibise to le gba itoju to peye so won wa come up with the program of ilera ibile ilera ibile yen wa je gege bi awon to wa ni grassroots to je pe won tete gbo pe bi a nse ilera Eko ni ijoba ipinle ko wa gbe eto yen sile pe ijoba ilera ibile won wa ijoba ipinle ko wa gbe eto ilera ibile sile pe gbogbo awa ta wa ni grassroots so awon to wa ni grassroots yen which local government la ma lo so a ma invite gbogbo awon stakeholder to wa nbe awon pastor awon chief imam awon iya loja baba loja awon to je pe olori awon NTURW to je pe olori won a ma invite won si local government a ma so bi ilera Eko se je ba se le lora Eko so awon yen gangan lo se asoju ijoba to je pe won le lo si pada si ibi ton ti kan lo jabo fun pe ah ilera Eko nkan ba ni so reason ta fi go to the 57 local government ta gbonowo ilera ibile fun won niyan pe kan le ba wa jabo fun awon tori pe there's another program to tumbo a ma pe a program e door to door a fe wa si ile eni kanukun a fe kan le kun won pe ilera Eko ti je eto pataki to je pe everybody must buy everybody must register lati gba iwosan to peye pelu owo perengeje to ni pa wa lara so reason e mo pe a de le wa si local government without no local government chairman So this is tafin lo si 56-57 local governments. So kale so fun wa pe a nbo this is tafin invite awon stakeholder awon baale awon chief imam awon kabiyesi to wa lagbegbe yen pe a nbo a fe wa kanle ku anybody o ijoba ipinle Eko ti so pe ki everybody to wa leko kan register fun ilera Eko kan foruko sile ka register won. So that's the reason why tafin
0: Adima ati nka gbogbo awon ta je olugbe ipinle Eko wa tuninu nka gbogbo apata la ni ilera Eko to
1: ite
0: kini ero tete su kero le tete ki tari ro ni won beru so ilera Eko wa fun afani awa ara ni ki se afani ijoba bo le je pe ijoba na je afani be o da ilera ibile yen to tun mo si pe bi igba te fe lo gbe ilera Eko ka wa mo ni ni awon ijoba ibile wa ta ba re pe ijoba ibile local government ijoba idagbasoke LCDA e wa lo si meta ni logota ati local government o ati SCDA gbogbo le ma be o pata ninu aso ninu agbekale yin te so saju eni e lo se abewo onilejile te ma konkun sikun pe awa na ni o awa tin rade yi ilera Eko won o wa ni gbo ni sinbe abi
1: beni
0: ko si pe ilu ti o sofin
1: ko se se beni
0: pe won o gbo pa ilera Eko are na la se yin
1: beni
0: awon ti o gbo pa ilera Eko ri won gbo ma gbo wa lowo lowo bayi o ya e ma binu e mo pere kon ke to wo ile agbara mo ni mo fe mo nipa awon ti oro kan gbogbon e le so die ninu won e daruko awon oro se olohun pastors abi
1: beni
0: awon wuli awon oriran awon imamu wa awon afa wa awon iya loja baba laje alaga oloko EUTW awon omo ise won parata gbogbo awon ti won be lagbo CDA CDC abi ati gbogbo awon to ni ilu
1: beni
0: awon to ni ilu nu abi
1: beni to ni
0: ilu gbogbo crack da ti mama wa Dr. Emmanuel Asamba se tori awon ti won se nu ko wa ni da ti won koyo won kere se o ti bere ni ilera ibile ti bere ni abose ma bere
1: e se olotu o ti bere ifudogan ati lo si eight local government to je pe ati se yes ati se stakeholder fun and ade continue ola ati onibita lo lola so o ti bere so everybody ni ayo eni kokan sile so everybody ni ka ejo ejade ke foruko sile fun ilera Eko
0: anti nka be gbadu alima o awon bi te ba be lo eja ma mo laarin ojo meta sira won ke lu o lati ibi te be lo lola ka so pe gbogbo awon to wa ni ijoba ibile bayo abi ijoba idagbasoke bayo e wa pade awa ilera Eko ni bi bayi bayo nigba bi nkan Mr. Pilot ko si to buru be nla Mr. Pilot no ma wa be mi ni ma kin ka bo si ibi ta ti ma gba won yo lalejo
1: local government
0: no
1: latin ba lejo
0: oda e wa je kin be lowo yin sir ilera Eko ta so ro ibi
1: ben sir
0: ta so ro pe omode ilu lo ni agbalagba lo ni e sir e mo to munu mi dun ba ilera Eko
1: sir
0: lo ro ojo ori lo ni
1: ben
0: omo to nbe ninu ya e won le se ilera Eko le fun
1: yes sir ben sir
0: ilera Eko wa si ni di ibaje ni pe yo pe agbalagba kon dagba ju awon o le gba alaiko furuko sile fun ilera Eko ta ba ri baba 100 odun 100 years tun be wa
1: o ale
0: o be la be ilera Eko
1: ben sir
0: ta ba ri mama 100 odun 120 years tun be wa
1: ah
0: aye gba mama ilera Eko abi
1: ben sir
0: tori pe ko se to be ka rugo e ku o
1: ben
0: o ti gomina so ni mama wa doctor bana le saba tori pe mama dagba o tun mo pe ke ma to tun mama aha e ma ja so ni like o senior plan fun mama yi ti dagba ejo ejo mo lo kun baba mama ti wo lolohun ni abi eyan mo ise yin lolohun ni
1: ara o
0: e wa ni mama yi ti dagba mama ti le lo nbe ni ilera Eko le tu e ma se fun ara e be ru olohun e de be ru olohun senior plan 60,000 naira ko poju fun mama yi abi
1: ben sir
0: koda ki mama ko mama pe ogoje odun 140 years ko se so lo abi
1: ben
0: e gboro ma to tu mama yen ni alafia won se pataki ati pe ti agbalagba ba tin de won ma ni lo toju lori kore la si be senior plan jari mo so ro senior plan to ri po nbe fa won agbalata lati ogota odun soke abi e dakun e ba bi be lati ibere pepe awon eto wo lo nbe labe ni ra ko ni sori sori ona melo ni ra ko pin si
1: e se olotu ilera eko o pin si ona marun bayi to je pe everybody tali ele tali ra bi tele register won eyan fun standard jara plan
0: akoko
1: then standard jara plus ani seniors plan then ani tenimesi to je pe yes to je pe bi te ba wa ele pe doctor pe ah nkan ba baba n se yin o pe ki le le lo awon yen immediately no ma so pe nkan ba baba le ma lo nkan ba baba le ma lo then attorney student plan
0: farm
1: aliwe then attorney ileranti wa fun awon to je pe won o le sanwo ni ekan na to je pe kon ma se pepe small ileranti wa to je pe a le lo si pe bia won so pe premium yen pe 15,000 naira e de wo pe ah 15,000 naira yen o ti ko ju so ele join ileranti wa to je pe ele ma san ni
0: standard plan elo ni fi yan kan
1: standard plan jara plan
0: standard fi, jara plan eh.
1: Which is 15,000 naira ni odun kan
0: fun
1: eyan kan ti o ba ti marry
0: to ba je pe molebi eleni merin
1: to ba je pe family of four baba iya pelu omo meji ton ti pe omo 23 years old one is standard 55,000 naira ni
0: mama elisu 50,000 fun eyan merin
1: fun eyan merin baba
0: for
1: odun kan baba iya pelu omo meji ton teju 23 years old
0: ni labe ilera ifu standard jara plan se awon mere yin e le o le mu ile iwosan toto abi ile iwosan kan lo ma mu to policy number kan lo
1: yes o ile iwosan kan lo ma mu because only kan ti Lagos e ti ma san fun awon hospital ta n pe ni capitation so capitation yen to ba ti mu hospital yen ibe ni capitation yen ma lo fun to ma lo to ti ma lo se ton ti ma san capitation yen fun awon mere yen so reason yet of pe advice won pe e mu hospital kan to ba je pe o close pelu odo yin no ele mu private hospital wa then government hospital wa to je but to ba je emergency like bia iyawo o n sise ni island or the hospital to wa ni mainland so ele wo ilera iko hospital to wa around yin ke lo sibe to ba je emergency yes so won ma treat
0: him o ma gbe to won to pe lo so oda standard jara plan la mu yen ni molebi eleni merin elu
1: 55,000 naira
0: lo di logota naira molebi eleni mefa nko
1: eleni mefa iya pelu baba pelu omo merin ti won ti bi 23 years old 80,000 naira ni ni odun kan
0: fun awon molebi eleni
1: mefa
0: mama omo merin standard jara plus nko
1: standard jara plus to ba je eyan kan to ti mari 40,000 naira ni ni odun kan so to ba
0: ya to wa lari eni o 40,000 naira standard jara
1: 15,000
0: iya to wa be o je egberun 25,000 naira ki la fani ya to yen sa
1: to fi yato sira de che o ni awon kokan to je pe o wa ni benefit kan to je pe o wa ni standard plus yen to si ni jara to si ni
0: se pe o ni kini ninu
1: yes jura won lo to je pe
0: o se ra go standard jara plus ta won ami agbelebu yen o gbe nkan dani
1: then
0: to ai be mo le bi eleni merin la be standard jara plus
1: so to ba je bad man la bi eleni merin which is 146,000 naira ni ni odun kan
0: mo le bi eleni mefa nko
1: 220,000 naira ni ni odun kan
0: seniors plan e le pe seniors plan
1: so seniors plan is 60,000 naira ni odun kan
0: gbogbo en ten go lati le 0818150920 ibere kan abi meji le bebere lo wa lagba bolaji olatubi oluwaji olatubi ti won je cluster manager Lagos West Senatorial District Jumba Lashma 0818150920 tori eyin mo ewo ite no le wosan kudesi arama abere 0818150920 alima oya eje ki alaga bola olatubi baba hello
2: sir
0: e ka rosa
2: o ni ona rewaju ko bi
0: yes sir
2: para
0: oro ide
2: ko
0: imo
2: bi arabati o wa but not the bad thing with the sister making look some years making look because I'm a little drink. But the magic of money, you open. I will go out to go near to the other sister of Bani Pharmacy. But the magic pharmacy, I offer no need hope over. So, Munatira, be Mijitok, you know it. So, I come with it, but just to cover your Mijitok for an American. When I talk of my way, so I'm a cover. Come a woman cover. So, you told my cover, I'm for my coin.
0: What do you plan? What is it?
2: I come. Only 55,000.
0: Who will be a
2: little?
0: I just want to
2: know.
0: Eh, kilo koni. Eh, kilo koni. Eh, so, on ma son to fa fo ni jego.
2: Eh, kon mo te do ile ke ta.
0: Toda, toda. Eh si. Ego kilo sele la ri
1: yen. Eh, eh se olotu, eh de si eyan kola wa. Eh, mo kan to sele. Di advice mo le fun gbogbo olugbe ko ni wi pe te ba ra ilera eko elu.
0: E ka ro sa o.
2: Yes sir, oruko mi Kazim lati Keja.
0: Yes sir.
2: Ejo pipe

0: walebu yo ayinolobo yo kun kuro isido teragu
1: koro kan ara ti olopin teragu
2: labbaik allahumma labbaik
3: ishalla muhammad tama she mu lori kura ama pa sene ni ibi ti ye se boni yo ko ni bi ka ko se aja tu mu ra pelu ro alif ras aja ni ba service system te ti se gbekale september special umu jo tun la pa ni lati de ko ife akase umu ra la pa ko december no da yin lo fun gba to je pe alarm ba na ti lo aji 2026 lati lo gbani le oruwa ko ko awon anfani le je te ba ba le shelf ras aja ni ba service se ni ajo september special umu ati ura december for 2026 e ku fun pa won fa to mo ni pa suna no mo ko ise ni ajo gbogbo awon aja mi lati la ni ati sisa se pe pelu wa se gbadipa awon je le wa to na le ma data ti lo ta fi de e ma ko lo ye so ma ko yin se ati balu to gbegbe le be ni ati sisa lati ma sanwo september special ura kale tabi ura december fun 2026 so fun ta so le shell best one number 92 to duro fa de bus stop ile eko e pe ohsu 3410 5710 tabi ohsu 2471761 ile lo ni e kan si won ni doju ko kiri sasi tu lo so go ba ni and no it 3247 9451 aka ati gbo to e ma be le e da na la ko sori ohsu 3830 7824 and food. That's Ajax. That's services limited. I want to work for Los Angeles. Tomorrow, by the way.

0: jalẹ ta gbogbo eyan lolufẹ wa bi o te ba wa jake jado agbaye ki yin pe ka bo sori eto wa ise orin mi lati bond fm 92.9
1: idodo ara
0: eyan lolufẹ yin abdulgani yu akake sebutu baba laanu word wide mi na mo ki pe e ku yale ta o
1: to mi kudo le wenu fun gbogbo eyan to ti joko lati jo gbarun eto eyi to wole gude ti a pe ni ise olurami emi frami jayi akobi egun to jasi egun to damo asiwaju gbogbo egun ni ile yoruba ti o ni ile ke lorun mi o ni le so awon oye mi tan tori asiko eje ka wo lo eto na ka bere ti je gbarun eto ki oluwa ko wa pelu wa
0: kokoro ta mu wa laaro teni o ni pe mo fi ronu se ra elese
1: aha
0: gbogbo to nsele yi wo nikan ko lokan
1: eh
0: oso wo nta ko so nje nta gbogbo wo nikan ko
1: idodo ara
0: lokan sugbon to ba tun gbo telomi wa tun dupe fo olohun
1: idodo ara
0: elomi gan mi o se nbe soro ni silato sana lo ti jeun gbe yin bayi ni se ko je wa laarin ko ti mo ti o je laaro ya ti mo so san niyan o to amo mo aja fi ronu sira wa le se baba ni a nle ile eja ma se jeje o eja toju ara wa o alaafia se pataki
1: o se koko
0: fi ronu sira wa le se o ejo toro olohun tori pe ngba te ba ro pe ko ni da to ba pada atan a ironu te ti fi sira yin le se yan to ba wa nbere bo le se fe joko je won mo olorun ba laarun ni jara buru o
1: ni se
0: ba je won mo wa e ma ja fi ronu sira wa le se o a kin le kan si pe e ka bo sori eto wa ise orire mi ninu we iroyin yoruba to to to temi lowo laaro ti ni
1: le so nibe
0: o pari o ija fesele laarin gbaja bi abela ati tinubu o tu asiri bi tinubu ko se je ko di ipo gomina eko mo agbara alagbara ibadan mu ejo makinde lo sile afa o lo ti da le adehun o ta o gbe nga dalere to asiri buruku nipa dapo abiodun o lala buru eda kan ni wahala nla eyi la siri ba won bandit se wo ilu ogbomoso gan won ji opo akeko gbe lo ibi ti won farapamo siri e o ani jade se pe alawo to asiri buruku si ta nipa obi siri o lohun ti ni ki won yo danu ninu egbe awon aye o to pa labi to asiri bi won se fe pa o so lori emi to wa ni di re o ru gbogbo o won fe da ilu ikirunru lori ipo akirun tuntun awon olopa ti fe mo ko awon afobaje o
1: oya
0: ati ni pe kayefi gbajumo woli fun awon omo ijo repete loyun ni generator lo ti mo n kuna fun won
1: ale
0: o awon oba oke ogun yo aseyin nipo alaga won o esun ti won fi kan kabiyesi re o asiri tu oko bari ti de olorin islam tu asiri ohun to da igbeyawo onru tu asiri ipa ti malaika ko nkan sele asotele ti naomi iyawo oni tele so o mo tin se o egbo ohun ti o so gan ninu we iroyin yoruba to to ni mo ti mu yen wa ninu we iroyin gbelego won ni awon togi se kolu nibi idibo abele egbe apc lakungba opo farapa ope ogunmi tori ola ati seyi edun pari ija Adini Johnson lo ba won yanju e. Awon akeko ti won ji lo loyo, awon obibu sekun gbaragada, opo omo lo si dawati, akeko makadilogoji ati oluko meje, won di gbe ede Yoruba ni won so lenu o.
1: Oga.
0: Ko lo so be. Nitori ogede, adigunjale sa agbe pa sinu oko Lekiti. Ninu we iroyin gbele gbo mo ti ri. Ijesa ti lo odun mejo ekun idibo ife nipo senator kan araalu fi gbeta ni ipinle Osun. Afurasi olori awon ajinigbe halogun o. Meji ninu won pade ku ojiji. Ipo senator ki se ogun ebi re o. Oludamoran pataki fun gomina Abiodun Gbenawoju Gbenga Daniel.
1: Oya.
0: Itari mu wa ninu awon iwe iroyin Yoruba to

0: Precious Pipe Nigeria Limited. Telephone 080-8252-8573 or 070-4060-2423.
1: Akudede asiko yi emi ti mo soro ni Alhaji Mukaila Asis Abiola baba Faralokun ti mo je oludari ile ise Faralokun Naturalist Care ti olu ile ise wa o kale si number 3 Subirat Atunike Amodu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State oko ni e o olu ile ise wa keji iyan e ka ile ise wa o wa ni number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi Lagos to momu iroyin ayo kan wa si eti gbo gbogbo eyin yan wa ohun ni egbogi kan ti o lagbara pupo to nsise bi arira ohun na ni pi plus ati dagboru eleyi ti o nsise fun iṣan ara o ma nje ki iṣan ara ko na daada o ma nje ki iṣan ara ko ri bi sise bo se fe o de ma nwulo fun awo olomokunrin pupo ni odo ayawa bakana pi plus ta ri yen o sise fun orisirisi awon aisan aifojuri inurun mi inu mi ndaru mi ori bo se se dada ope yin o nro mi mi o le se dada to bo se ye bi mo ba ti jeun die bayi ise ni inu mi ma ma kun inu mi ma ma kun gbogbo awa ta sanra ju gbogbo atikun wa to tobi ju lokunrin ati lobirin gbogbo awa ta kiri nkan ye la wa dede gbogbo awon nkan yi ti a ba lo pi plus ati dagboru a ma ri iyato re because dagboru ta ri yen ati pi plus omo iya tegbon taburo ni won eni ba nlo pi plus gbogbo gedegede ara re patapata lo ma fo kuro nbe gbogbo ohun ti o je ko se dede gbogbo ohun ti o je ki ara re gbe kankan kan lo ma kuro nbe awon olomokunrin baba lo pi plus tan ta wa mu dagboru ta ba fi le a wa dabe ni pe atun de atun bi isan ara wa a bere si ni ma dide dada gbogbo awon kan mejeji yi ohun to wa fi daju ni pe ko ni oti kankan ninu wa rara egbogi bile ohun la fi se gbogbo awon nkan to ma mu ki ara ko se yemu yemu ohun na lo nbe nbe bi a ba nlo awon nkan yi a ma je ki a le ma se kankan kan ba sise ise wa ma lo dede bi a nlo sibi kan a le rin gbogbo awa ta le rin dada baba nlo dagboru ati pi plus a le ma se kankan ara wa ma a ma tu yaga yaga yamu yamu dada idi ni ati mo fi mu awon egbogi mejeji wa si eti igbo wa pi plus ati dagboru mejeji a ma rugbo ta kebe kebe ohun ni won beyan ba nlo eyan ta kebe kebe bibi gbogbo to ba nlo mejeji lo si ni ohun te ijoba ninu gbogbo awa ti a ba wa nfe ka jo se o papo eyin alagbata ti eje alagbata nla nla e wa si olu ile ise wa ni 3 Subirat Atunika Amodu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State ati number 22 Coca Street Olateju Olota Mushi be ba ti debe e ri ko ni ketiketi ati kini ati keji tabi ka pe sori number 080 30 40 35 21 lekan si 080 30 40 35 21 ajin dara ma je fun gugu wa

0: herbal powder fun ni koro se wa be na lo ni ye fun wa fara loko naturally skin lo se o da fun takotabu be ni dagboru aba action beta sokun ni nkan lati sise akoni lodo iyawo eni ile se fara loko naturally skin lo se onile san wa ni number 3 Chubla Amadu Street RCC bus stop yana yesi ota Ogun State telephone 0030403521 tabi 0705483262
1: any module

0: Bond FM 92.9. Oi hai nonia. Ne megene. Na ngu kanye imeta gima iji kwa mnaka na ina abali. Maka na nka obo na nyadi abali. Do. Mekwa ka imara. Ka iwe imara. Itwa igisi na emegene. Ne ngu emeta gima. Kari itwa isi emeketa. Ezi nendoka. Afam. Hana manabatagi. Nukunta bire nka obo sinketa. Eji kwa mnaka na kekesi kamirisi amweketa. Kusi makwa ya na webeno. Wene ganyi nti maka na eka afu ha anwunyanu ubosi nketa. Mana hamako ojo. Emberi anwu chatu kwa miri izu tu kwa. Wadi kwa zika na eme. Aiji kwa reju barabara. Mana ufodu diri mbombo. Ufodu iri hombombo. Nisi songu. Mana etu akai hakware. Aye metagi manu ubosi nketa inu. Ezi nenduke wena segene. No nukunta bire nketa. Baba na afa. Kenebe no kamara kai ha ge meta ha mata.
1: Ya ma le gente. Ah, nke mbu to be chukwu onye kachi. Ya kai ta de nke ta.
2: Nke ma buru olachi anoru nde bai. Nde wen.
0: Chine du chukwu no kwa na akoko. Na akwado akoko wa ma na ma na meji ya, meji ya noru. Agbata hi anoso. Ngwa kai gba pi oso. Achokwa nu nka nke ta de ma no ma maka na afurum do onwere ka osi de. Nebe onye ọbụla nọ to ohi nwụbara ọnụ ọ dịka oyi a na-atụ ya ọla ama m ihe m ga-ekwu na nke ọla mana ihe mma bụ na nke ọbụla ewetara anyị atụ ya ihe m na-enekwa n'anya bụ nke dịtụ mfe nke ahụ dị mfe anyị tarịa ehe anyị jiri agbụcha ọnụ were bazie na ndị ọzọ nwere ike patụrụ anyị ahụ eliri elekerere n'elekere iri nke a dịtụ mfe ọkwa eziokwu Ele
3: Chinedu.
0: Eh, ha pacha Chinedu ama mu kem ma mu do Chinedu. Tupa apiachi ama mu kem me konye Chinedu.
3: Eh,
0: eh. Ya, bara pa me be no. Aya, e do se ma ho na anya ma fo hogi ne. Ma na anya foro ge fugi ofu ama fo.
3: O we nke ga ata.
0: Ama nke tara bo ma no nwere nke ya ata nya ta tu. Unu
4: nge ko di nime.
0: Eh. Aga ho otu ihe iriba ama na ama ha na agba ama. Nke a detukwa mfe. Aga ahụ otu ihe iriba ama na ama ha na-agba ama. To ngwa bidozie nke a.
1: Ambele
0: gị anya. Ifugozinia. Ngwa to bịakwa ka ị nọrọ m n'akụkụ ma o kwes. Bịakwa ụnụ ncha nọrọzie m n'akụkụ.
1: Aga ahụ otu ihe iriba ama na ama.
0: Ama ha na-agba ama.
1: Ama ha na-agba ama.
0: Gbam. Ama ha na-agba ama. Ama ha na-agba ama. Ama ha na-agba. Nke a.
1: Aga ahụ otu ihe iriba ama na ama ha na-agba ama. Aga ahụ otu ihe iriba ama.
0: Nama ha na agba ama. Ngwa ina jiba de igwa be
1: ni to. Nama ha na agba ama. Aga ho ti iri be ma. Nama ha na agba.
0: Nke eso chakwa na ita bi ama. Biko ikwu ni ibe nke abu eso chakwa na ita bi ire nwa. Biko ta bi aka ni. Ta bi ire ka ina gari ai nu hi ai ne ku.
4: Agadagam pi puru.
5: Hey.
6: Can you pour it?
4: I got a gun, people.
2: Gosi m oke ehi ahụ n'oke ahụ buru oke nri mgbaba n'oke ọhịa. Ngwa, o ruo n'omume. Ọla.
4: Eche m ochi
2: n'edu. Biko na ya ta, n'edu na-akwado akụkọ ụwa. Ngwa.
4: Ezi nne gwanụ m ka m ga-esi mie nne.
2: Egwu agwala m gị. Gosi m oke ehi ahụ n'oke ahụ buru oke nri mgbaba n'oke ọhịa.
6: Okay. Happily on the 92.9.

0: Omenibo.
1: Omenibo.
0: Nya melo gawa.
1: Eh. Ngoza mara nke se kwado nke.
0: Eh, akwado mu mama
1: nke se kwado mama.
0: Anaju.
1: Ni ma nya mara nke ntia ya wuchali wutrege omenibo nke obochi tabo. Abale ri na gende.
0: Asato. Kwangi na akwado lu mma.
1: Kwado sikori. Aro mana ya we kweli.
0: Hey,
1: I very good for again the barilo. Na akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị taa. Naanị akwụkwọ akụkọ nna Sonna ruru m aka. Akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Abụ m aṅụrịka Ozomefuna. Mụ na
0: Ngozi Nduche sokwa n'ụwa bịa n'ụbọchị nke taa ka anyị wetara gị ihe ndị gbara n'akwụkwọ akụkọ dịka o si wee rute anyị aka. Eji m akwụkwọ akụkọ Leadership nwekwa ohere jide The Nation. Ana m asị gị, gee anyị ntị n'olu ka ị mara nke gbara n'ahịa n'ụbọchị nke taa.
1: Ịgbapụ ya ọsọ onye mana ege ntị, akwụkwọ akụkọ a na-ekwu na ihe dị iche iche kpọtụrụ ọbụrụ na ebe na ntuli aka ime nke otu APC iji wee họpụta ndị nnọchite anya na ọtụtụ ihe dị iche iche ka a na-ekwu ụfọdụ ihe dị iche iche bụ ihe mmaja nye ụfọdụ maka ndị e meriri ma ndị nọbụ anọ eche na ha ka ya ejekwa ọbụrụ na ike gwụrụ na ha oruzi ha aka ma ndị nke eche na ha agaghị enweta nwetazirinụ ibe nke mbụ ibe nke atọ nke anọ na nke ise na akwụkwọ akụkọ Daily Trust egodaruo ya.
0: Ịgwa gị eziokwu, ọkwa ntuliaka ime metụtara otu APC bụ ya jupụtara na akwụkwọ akụkọ iji wee bịa n'ụbọchị nke taa mana ha na-abịa n'ụdị dị iche iche. Ka m gụrụ nụ nke a wee kwụsị maka ntuliaka ime nke ụlọ nnọchite anya n'otu APC. Otu National Working Committee akwụsịla otu panel nke a dị n'aka ikwu ndị ntuliaka dabara. A sị ha unu akpọkwa na rezọlt, unu ekwukwene ndị nke a dabara na ndị nke ọzọ dabara. Mana onweghị m ka a ga-esikwu ụdị ihe ọ ghara inwe nke ga-epepụta epepụta. Ha sị ka ha dowie n'onwe ehe. Ka ha dowie n'onwe ehe. Maka na ịma na-ekwuo ụfọdụ ndị ya sị nya na aṅụrị enwetere. Aṅụrị ị ga-aha.
1: Ị ga-aṅụrị enwetere.
0: Ị ga-eche ka ụbọchị. Ka m gbanwekwa onye anya na anwụ nwete kekwanụ maka sikara sikara ojewezili ebe sikere nwe ike si ka ya hapụzi ya ka ya jewe n'otu NDC onye ka Joshua mechikwa n'ọnụ ụmụakwa ka o kwesị gba onye ọbụla n'ọrụ onwe
1: ka mechiea
0: ga-agba na-agba ihe eri n'abalị ị gaa na-akwụ akọ Leadership n'ihu nke anọ ịgụrụ akụkọ nke ọma.
1: Inweta
0: echi
1: eziokwu. Ndị ma akwụkwọ akụkọ Daily Trust wee na-ekwu na mmadụ anọ Kabani Alọ gasịrị na steeti Borno nakwa na mpaghara Oyo na ụmụ akwụkwọ ndị ahụ a tọrọ anwụchiri na aka jikwa ha n'ahụbeghịkwa ha anya. Ị ga-agụrụ nke a n'ibe nke isii ka a na-agbakwa n'okwe ndọrọ ndọrọ a. Ataghị m ndụ nke sị na olu na agaghị eme ya bụ ntuliaka na mpaghara nke ha na ha na-ahụju anya gọọmenti anaghị atụpụ ọnụ taghịkwa m ha. Mana ije n'ibe nke isii gụrụ maka akụkọ nke m gụpụtara na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Dịka m mere ka ị mata na ọ bụ akụkọ metụtara otu APC bụ ihe jupụtara ebe a mana anyị gụtụ nke a gụtụ nke ọzọ wee na-agụ ya dịka esi wee dị ya n'ụbọchị nke taa. Ndị aka na-achị steeti nke otu APC na ndị jibu ọkwa senate nọ n'otu APC nọ na-asọrịta mpi na asọmpi ha siri ike. Ihe a na-akụ ọ bụ na ndị aka na-achị steeti na ndị senate bụ ndị nọ ugbu a na-azọ ya bụ ọkwa senate. Ịma nke senate tata ka a ga-eme nke senate emeela nke ndị nnọchite anya ụnyaahụ anaghị ekwu ka ha na ha eme a sị na ya bụ asọmpi siri ezigbo ike. Onye ka ọ ga-adabara na akwụkwọ akụkọ Leadership n'ihu nke 23 ka akụkọ nke a dị.
1: Akụkọ akụkọ Daily Trust na-ekwu na Akpabio Barau na ndị aka na-achị steeti asaa na agbalịsi ike na agbasi mbọ ike maka inweta ya bụ tiketi taa. akwa maka nka ikwuru ugbu a
0: gbasara
1: ya bụ ije ụlọ nzukọ Senate n'ibe nke ise ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ụlọ ọgbakọ Senate gbarụrụ ihu nye ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na Borno nakwa steeti Oyo. Akụkọ nke a gbara elu nke ọma ma ị gaa n'akwụkwọ akụkọ Leadership n'ihu nke asaa ka ị ga-agụrụ akụkọ n'uju ya.
1: Ala anyị Naịjirịa na-emefu trillion naira ise na ọma iri anọ na atọ ọ bụrụ maka mmanụ petrol na agba. Agbata nke mbụ n'afọ. Biko anyị na-emefu ya emefu ya were ya na-azụta azụta ka were ya na-arụta ọrụ ngo ka kedu ebe anyị na-emefu ego ahụ. Mana ijezie n'ibe nke iri abụọ na itoolu maka eche na ngozi kara ịza m ọ na-ene m
0: ọ dịkwa mma onye ọbụla na-ekwu ka uche esi wee dị nke a wee kwuo si otu WHO ekwuola maka mgbawa ọrịa Ebola na Congo nakwa Uganda bụ nke chọrọ ọnọdụ gbata ọsọ. Ị gaa n'ihu nke iri na ise ị ga-agụrụ nke a na akwụkwọ akụkọ Leadership. O nwere ebe ọzọ ha kọrọ si na ya bụ ọrịa Ebola abatabeghị ala anyị, anyị achọghịkwanụ ka ọ bata. Otu NCDC na-ekwu nke ahụ. Biko ebe na ebe ọbụla ọ ka mma ka ekpochapụ ebe a tupu ọ bata ala anyị, maka na ọ bata ala anyị mana ọ na-eji ọsọ
1: agwụ.
0: Ya batakwa na
1: nsogbu na-enubata ka ọ dị, maka na ebenebe kara igbu ebenebe egbuzi ebenebe.
0: Ị ga-abịanụ mgbe ọ na-eme isoro ha taa.
1: Akụkọ ọjọọ nke a na-akwụkwanụ ụfụ na ntị wee na-ekwu na ndị omekome gburu ndị uwe ojii mmadụ iri na asaa nakwa ọtụtụ ndị agha na steeti Yobe. Biko ọ bụrụ na ndị nwa ya echekwabazi mmadụ ka a daalụ nyụọ anya ebee ka anyị gbazi eje ị ga-agagoro ya n'ibe nke asatọ. Mana nne mụha nna mụha na-agbanyeghị na ha na-arụ ọrụ nchekwa ọhịa anya mmiri ka Chineke kasị ezinụlọ ha obi ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa.
0: Mana
1: ala anyị bụ Naịjirịa tinyekwa n'uchu n'igbochi ihe dị otu a. N'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ọ dị mma, Atiku katọrọ Tinubu maka ego ọhụụ ọ chọrọ ibite n'aka World Bank. Ị ga-agụrụ nke a nke ọma na akwụkwọ akụkọ Leadership. Ọ bụ n'ihu nke iri atọ na otu ka akụkọ nke a gbara elu.
1: Biko onye katọ ya mere na ayaghị ebitezie.
0: Ihe o jide mwute bụ na ọ bụghị Atiku na-ebinye. Maka na ọ bụrụ na Atiku na-ebinye, ọ bụrụ na anya na-ebinye, ị ma na nsogbu ga-adị. Mana ebe ọ bụ na ọ bụ ya na-ebinye, okwu ga-ekwu. Ayọwazịa ndị bank ma ha ga-enye ma ọ na ha gịde enye.
1: Ọ dị mma maka njem Hajj. A na-ekwu na onye jọkwa Permanent Secretary nke steeti Bauchi nwụrụ na mba Saudi Arabia. Akụkọ ọjọọ ọ dị n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ọ dị mma. N'ihi ntuli aka ime otu APC, onye senetọ steeti Kebbi apụọla n'otu APC. N'ihu nke iri abụọ na ise na akwụkwọ akụkọ Leadership ka nke a dị. Nke a gosi na nke ahụ emere nwee ike ọ dabere ya. Maọbụ onego anya hụ na ụzọ a na-aga nwee ike ọ gaghị adaba. Ọ sị ka ya bido gboo pụọ. Chọwa ebe ọ ga-abara ya.
1: Ọ karịa mma. Maka na ndị nke dara ada dịka Obi ku. Esekwa enwe ikporo ya ọ ga-ekwuru.
0: Ese
1: Obi? Ngozi. Asị na.
0: Ibukwe n'okwu ghe chafu. Mana ka nrafu.
1: Rafu kana m. Asị na ihe mberede okporo ụzọ. Onye uwe ojii. Na steeti Lagos. Ya bụ akụkọ ọ dị n'ibe nke mbụ. N'akwụkwọ akụkọ Daily Trust. N'ibe nke asaa kpọmkwem n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa.
0: Amị
1: oo. Mere na anyị amara. Ya na-agbanahụ oke nwụm na gbumgbum.
0: Onyeisi oche otu jikọtara TUC agwala gọọmenti etiti ka ha bute nchekwa ala anyị na ọdịmma ndị ọrụ ụzọ. Ị gaa n'akwụkwọ akụkọ Leadership n'ihu nke iri na abụọ akụkọ a jupụtara n'ebe ahụ.
1: Akụkọ nke a wee na-ekwukwa maka amara m ọsọ ogbugbu ka a bịara taa biko. Na e gburu otu onye ebe a na-eme ngagharị megide ndị agha isi ekwe ọnwụ na mwakpo ha na steeti Kano. ibe nke asatọ ka ya ba akụkọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ire akwụkwọ iso wezo ọchịchị onye isi ala bụ nke dị na otu NDC ka emere ka anyị mata na emechiela ya nyabụ ọbụgodu na ị nwere mmasị ịgbatazi ka ezo onye isi ala ugbu a na otu NDC ị gaghị enwezikwa ike ịgbata ya bụ akwụkwọ. Ị gaa n'akwụkwọ combination n'ihu nke isii ị gụrụ akwụkwọ nke anọ.
1: Ọrịa ụmụ anụmanụ jupụtara wee na-ekwu na agbaala ọgwụ mgbochi megide nke a na steeti 20 ya bụ ọrịa ụmụ anụmanụ nke a na-ekwu na ọ karịrị akarị ịga gụrụ ya n'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Lee ka ọnwụ Albert Nwigwe si wee chọọ iweta iji ejula n'ọrụ ọkụ obodo steeti Bayelsa. Ọ bụ diribu ya na-ekwu nke a na akwụkwọ akụkọ The Nation. Gụrụ ya nke ọma na akwụkwọ n'ihu nke isii.
1: Otu ADC ebugharịala mgbe ha ga-eme nyocha ndị chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala na ndị aka na-achị steeti ịga gụrụ ya n'ibe nke 13 na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ọ dị mma nke a wee kwuo si onye ji aha otu APC azọkwa ụlọ nnọchite anya kwuru na aghụghọ gbara elu na mpụtara ntuliaka e nwere. Ị gaa n'akwụkwọ leadership n'ihu nke 29 akụkọ a dị ebe ahụ.
1: Maka afọ 2027 naanị ndị mmadụ ga-ekwu ma binye aka ndị ga-aga ya bụ ọkwa ọchịchị. Al Makura kwuru ibe nke 13 na akwụkwọ Daily Trust. O wee bụrụ ebe a ka anyị ga-achịkọta ya ọnụ n'oge omenigbo nke ụbọchị taa. Onye mara ege ntị, ekele m gị maka ige ntị, mekwa mmanya onye ha nọ gị na-akụ adị ama ama echi maka n'aka otu onye anaghị eji ihe ọma. Abụ m Aṅụrịka Ụzọmifuna.
0: Eji m otu ụlọ a wee na-ekele Tobechukwu Onyekachi bụ onye kpara aka n'igwe mee ka ụlọ anyị pụta nke ọma. Aha m bụ Ngozi Nduche. Ka emesịa.

jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna buzu na Aisha Adam Aisha Kul idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ja asibiti kakar Musin ta yi gyaran murya ta ce ni kuwa Alhaji nace mai zai hana a jaraba na gargajiya ayo rubutu a bashi ko Allah zai sanya a dace atake ya hada rai fiye da yadda fuskar ta take a baya

ya ce a umma ba za a bashi wannan kazantar ba yanzu ma ana fama an rasa gane kansa ina ga idan an bashi wasu infection din su take kamuwa da shi to ai ana rubutawa a ba mutum sai ya wanke da kansa kuma ayoyin Allah ne za a rubuta a wanke ko kuma a tofa a ruwa a umma ba masu ba su ake yi ba a dai bari kawai ga likitoci suna iya kokarin su za su gano abubuwan da ke damun sa yana fita umma tace yau na ga tsiya ko ba za a sha rubutu ba ai ai sai ayi tofi su turawan da suke yin magungunan waye san tsiyar da ake hadawa ke rungumi dan kiki ta tofa masa abin da ya sawwaka na alkur'ani cikin kuka tace wallahi umma ina tofa masa shi ma yana yi rubutu ne dai ko a tofa a ruwa ko a bashi yaki to tunda ya tafi ki bashi ba gwara shan rubutun ba ai ayoyin qur'ani ne waye san abubuwan da ake hadawa a ba mutane su sha anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora cikin ikon Allah tun shakar da Nana ta yi wa suwai babu ta sake ihun Nana tana shan mata jini ba yan kudin hannun Nana na gurin baban Musin su take ta lallabawa tana kashewa a hankali da magriba ta yi wanki ta gama duk ta shanya su Jamila duk suna tare da mama suna hira baba yi garar murya hadi da yin sallama suka amsa masa ya kara so ya ce Nana je ki ga yaron can ya zo yau dama ummi na kira na tambaye ta ba a sun kin zuwan sa yace ba komai yana ta shirye-shirye ne to ta yi mishi magana ya ce wulakanci kike yi masa ki yi ta hada rai kuma imrana nayi masa rashin yace wulakanci kike masa kina hada rai kuma imrana yayi ta masa rashin kunya da wulakanci to yanzu dai na rarrashe shi na bashi hakuri kuma na gaya masa imrana baya nan wallahi kika sake kika je kika yi masa rashin mutunci sai na saba miki bata ce komai ba sai dai a duk lokacin da aka yi zancen sale ran ta baci yake yi ta yi iya kokarinta akan ta taushi zuciyarta ta fara san shi amma abu ya gagara a kofar gida ta tarar da shi sai dai yau an yi sa'a dogon wando ne a jikinsa sai dai askin banzan nan shine a kansa wanda yake haduwa ya kara masa muni amaryar da bata neman mai amaryar da bata neman mai gidanta nana ke fa baki da mutunci fa yanzu a ce kwana biyu ban zo ba ko nema na baki ba nana dai ta daurewa zuciyarta ta ce ina wuni lafiya kalau baba yana ta mitar bana zuwa balle a ce ko a ci gaba da shirye-shirye ni kuma ke din ce in dai zan ganki to hankali na ba iya kwanciya nana dai tai shiru tana kallon shi yace na naga kin yi shiru zamanin nan in dai ana soyayya fito ba wani abu bane dan namiji ya taba mace su ba masa ido tai kunuwanta na karbar maganganun rashin da'ar da yake yi cike da jahilci da wauta ya kara matsuwa kusa da ita yace yi magana mana na nasko dina wallahi in dai ina ganin ki ba zan taba samun natsuwa ba ko dan taba ki ma ba kiya yarda a yi wallahi ka taba ni sai kai da ka sanin zuwan ka duniya kai abin da kake dauka aure kenan sale yace eh bana idan ba shi ba to menene ni fa idan aka daura aure kafin mu tafi ikon nan fa sai na mora angwanci dan har yanzu ban samu daki bane duk dakunan tsada suke yi ba na son kuma gidan hadaka mai maza da mata ne Nana tace ka jahilci maganar aure idan haka ne maganganunka ba sa nuna komai sai zunzurutun wauta da rashin sanin ciwon kai yace ba komai na ji na yadda yayi maganar ba tare da jin zafin maganganun Nana ba tsaki tayi ta juya za ta koma cikin gida kafin bakin ciki ya saka ta wanka masa mari ko ta cika masa wani rashin mutunci da zai dade bai manta ba kawai ya ruko hijabinta yana haba na nasko haka zaki tafi babu sallama irin ta masoya
ko na lalata miki rai ne ko kuma ai ni ban zo maganan alalata batun aure ba ba kuma zan guje ki ba rungume ki kawai nake so nayi tace eh lalle sannu mara tunani sakar mun hijabi kafin na ci zarafinka kala matsawa yayin yana kokarin manna ta a jikin bango ta tattaro karfin ta hankada shi kasa ta juya da saurin gaske ta shige gida cikin tsananin bacin rai da damuwa kenana harkin dawo ya tafi ne eh ta fada ta kaice ta shige daki ta cire hijabin ta ta rike a hannunta zuciyar ta na wani irin tafasa zuwa shi kenan wannan shi zai zama mijinta uban ƴaƴanta ta san duk bayanin da za ta yi wa baba ba zai yadda ba ba ma zai fahimce ta ba saboda idan sa ya rufe burin sa kawai ta yi aure ta yi gaba musamman yanzu da mama take ta masa barazanar zube masa yaran sa ta tafi muryar baba ta ji a kofar ɗakin cikin fada yana cewa ina magana kin yo gaba bai ce miki komai ba game da shirye-shiryen baba bai ce min ba ni wallahi baba bana son sa ko kaunar ganin sa bana yi bai cancanci a bashi aure ko ya zama uban da zakai alfahari da shi ba ko ka zaba wa ƴaƴanka don Allah baba a fasa auren nan ta yi maganar cikin magiya hawaye na zurarowa daga idanuwanta tsaki ya ja ba tare da ya ce mata uffan ba yayi gaba abin sa to yanayin damuwar da mama take da nana take ciki bai hana ta yi murmushi da ta ga haidar ba shi ma murmushin yayi ya sako daga kan kujera ya nufota ba ka ce ba ya durkusa a ƙasa cikin gwaranci na yara yace anti ina kwana kamar yadda nana ta koyar da shi tace lafiya kalau sai dayan yace good morning tace morning my boy how are you yace I'm fine thank you ya fada yana tashi tsaye hada da yin tsalle ita dai tana son yara sosai da sosai ko ma tana da rabon yin auren oho ta tambayi kanta ta bawa kanta amsa kamshin turaren hajiya ne ya karada falon nana har kin zo cikin girmamawa nana ta ce eh ina kwana hajiya lafiya kallau alhamdulillah ya dan naki nana ta kalli haidar ta ce ka manta ya kalli momi ya durkusa ya ce momi ina kwana good morning baki bude hajiya take kallon nana da haidar tana ikon Allah haidar ne da gaisuwa yau nana ke kika koya masa ita dai murmushi kawai tayi idan ba fara koya masa abubuwa yanzu ba sai yaushe bakinta ya ƙara rufewa cikin matsananciyar farin ciki saboda duk san da suke yi wa yaron azabar kukan sa ya sanya suke kyale shi Shukura ta fito tsaf za ta tafi makaranta Haidar yana kallanta amma bai je gurinta ba Momi ta ce Shukura Haidar fa ya iya gaisuwa ka gaishe da maminka ya noke ka fada alaman yaki ko kallanta bai yi ba Nana ta ce to daga ne mun bata kuma yau ba zan karanta maka littafin ba daga kwance ya ce mami ina kwana dan kwaba baki tayi ta amsa ta fice da yamma da nana ta tafi za ta tafi ganin da sauran lokaci ya sanya ta hau abun hawa ta tafi gidan ummi ummi na ganin ta tace alhamdulillah da gidan zan taho ai na kira baba na gaya masa yace ba kyanan kina gurin aiki Nana ta ce me ya faru dama game da maganar shirye-shirye ne kuma kwatsam jiya sale kwana yayi da ciwon ciki a asibiti fa ya kwana dazun nan na dawo nace dama ya kamata ki zo mu je mu duba shi a hankali nana ta furta kaisar ummi ta ce me kika ce a'a ba komai a'a bari na kada miya mu je ki duba shi yana jin jiki sosai wallahi jiya wai har da rarrafe da ƙyar ya fara tafiya aka kai shi asibiti nana ta ce Allah ya ba shi lafiya amma ba zan je ba
Nana ba zaki je ba kuma wanda zaki aura din wallahi ummi bana kaunar sa na danna zuciya na ne na amince na aure shi domin farantawa baba amma naga alamar garin faranta masa zan shigar da rayuwa ta da na yara na cikin madawwamiyar nadama ne ummi ke kanki kin san sala ba mutumin kirki bane kawai dan kuna son na yi auren nan ne da fari ummi ta hasala amma sai ta danne ta ce nana ana duba miki yanayin rayuwa ne ko ba mutumin kirki bane idan ya shiryi sanadiyar ki sai ki samu lada ba da ke muka karanta littafin nan ba da wata yarinya ta auri miji mara mutunci amma daga baya ya shiryi sanadiyar ta a fa ummi littafi ba gaskiya bane kuma shi wannan mutumin na littafi bai kai wannan zama a tattiri ba kuma ko ba haka ba kin san ina da juriya da zan iya kamanta abinda wannan yarinya na littafin tayi amma wannan misalin da wancan da kike bayarwa gaba ɗaya ba iri ɗaya bane ina mamakin a ce a aurawa namijin mace ta gari wai shine sanadiyar shiryuwar shi lalacacciya kuma kowa gudun ta yake yi ke ba ki san abin da yayi min ba gaskiya ba zan iya auren sa ba nana ki tsaya ki saurare ni banza nana ta yi da ita ta dauki ledar ta fice daga gidan to washe gari nana ta koma gidan rainan yaron ta ta riga ta saba ko bata tarar da kowa a falon ba ɗakin sa take tafiya ko ta tafi kicin gurin jummai ta taya ta aikin girki sai dai ta tarar haidar baya ɗakin sa ta dawo falo sai ga momi suka gaisa ta ce nana baki ga dan naki ba ko yana gurin kakansa yau sai da haidar ya gaida kowa har fatiha ya fara iyawa kin yi kokari sannu fa mun gode nana ta ce ba komai baban sa ma da aka yi masa waya ko in ce da suka yi waya da shi yana ta murna yanzu ma kakansa ya ce ki je yana son ganin ki amma kafin nan akwai ɗan kaya na da na shukura da muka yi kwalema ki duba idan da wanda za su yi miki wannan waɗannan da kike sakawa duk sun mutu nana ta ce to Momi ta yi wa nana jagora har ɗakin ta ta ɗebo mata kayan fal ga uban dogayen riguna masu kyau da tsada ba su yi komai ba wai ba sa so idan kina so kafin ki tafi duk ki ɗiba ki tafi da su ki canza wannan na jikinki ki je ɗakin haidar sai ki saka nana ta karɓi doguwar rigar da Hajiya ta bata ta tafi ɗakin haidar ita kanta ta yaba kyawun da ta yi a cikin kayan ta daɗe tana burin sanya ire-iren waɗannan rigunan amma Allah bai bata ba ko da ta koma gurin momi ta yi ta koɗa mata irin kyan da ta yi a cikin kayan masha Allah nana haka kike tabarkallah mai kyau kin ganki kuwa masha Allah muje Alhaji yana ta murna yadda kike kula masa da ɗan jikallansa Nana ji ta yi tamkar ta ce ba za ta ba amma ba ta da wani zabi da ya wuce rufawa Hajiya Amina baya suka tafi sashin Alhaji Zailani ta kafin mu ji abin da zai faru a sashin ina ga masu sauraro anan za mu ji labulan shirin a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa ni Hawwa'u Garba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke ma kowa fatan alkhairi sai mun hadu a shiri na gaba A huta.

0: an saurari shiri na musamman na haɗin gwiwa da Radio France da kuma Bond FM daga nan sashen Hausa na Bond FM da kiran GRA Ikeja sai kuma gobe idan sai kuma ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shiri da fatan za a kasance tare da mu
1: bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalolin tsohon ciwon sanyi na mara da ta namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da ta namiji wanda gaban sa yake kankancewa ya takure ya koma can ciki kamar na karamin yaro da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti biyu zuwa minti shida sha'awar sa ya dauke gaban sa ya kankance ka je kabar ba namiji ba da mutumin da yace fama da matsala akan kaikayin gaba da fitar faruwa da matsalar da ya shafi daukewar sha'awa da daukewar ni'ima da kuma matsalar wanda ya shafi amsani wanda yake daskarewa kasan mara daga ne sarkin sayuwar Afirka kuma dan masallin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban office akan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana da office ina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake Agigi Abbotuwa a nan a Trailer Park da mai son gani na ni da kaina shugaban cibiyar zaka zo ka same ni Abbotuwa a nan a Trailer Park ko kuma ka neme ni lambobin wayata kamar haka 080 34 30 0 0 3 0 7 0 8 0 34 30 0 3 0 7 mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya samu ciwon kafa ko tafin kafar ka yana bala'in daukan zafi ko gabobin ka suna yana ciwo ka zo mana bada magani akan irin wannan matsalolin dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata ko namiji wanda zai ji karfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta dauke sai gaban ka ya koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda kwayoyin halitta su suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala karancin kwayoyin halitta muna dauki da na'ura wacce za a sa aula a tabbatar da irin nau'in jinyar a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damun ka sama haihuwa da izinin Allah matar da take fama da matsala akan ciwo a kasan yaranta tun daga kan matsalar cutar kaba wanda shaidani suke sababa wannan matsalar ko kuma ai maka ajiya a ciki ko kuma cutar kaba ce wacce ta zaman tucewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu dauki maganin da zai lalata wannan jinyar Allah ya dauke mai wannan lalurar da izinin Allah duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali kai da iyalin sha'awa ta dauke ni'ima ta dauke ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi zamantakewar auratayya idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki ko wanda yake cewa shi idan yayi amfani da maganin karfin waza bai mai aiki saboda yana da karfin jini idan ka zo na dauki magani na baka mutum ko da kuwa nonon uwa ne ya taba gaban shi ya daina aiki ko kuma yana nasaba da shaidani ko kuma yana nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba ɗan namiji da mazantakarsa in ka zo na ɗauki wannan maganin wanda na hada na baka da izinin Allah idan kai amfani da shi sai kai shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin kuma shi wannan sinadarin maganin da na hada wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka hada ta hanyar gadali sai wuri far'a da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyan maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sinadarai wanda muka hada ta fuskar hada wannan maganin da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci ka ci sai gabanka ya miƙe yayi ƙarfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin zaka je ka da sabon ƙarfi a matsayin ka na namiji wannan maganin a duk inda kace a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga jikin dan adam duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo kuma idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam ka nemi ni a lambobin waya kamar haka 080-32-30-0307

0: a gaida Umar Tuku Salihu ɗan daye dauke da labarai daga nan sashen Hausa na Bon FM da ke nan GRA Ikeja.
1: Dr. Samuel Mawuyo Ajose, SMA Gold, everywhere you go.
2: SMA, love and neighbors, forward.
3: Bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara. Da talamuji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa. Da talamuji wanda gaban sa yake kankancewa ya takure ya koma can ciki kamar na karamin yaro. Da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti ɗaya zuwa minti shida sha'awar sa ya dauke gaban sa ya kankance kaje kabar ba namiji ba. Da mutumin da yake fama da matsala akan kaikayin gaba da fitar faruwa da matsalar da ya shafi daukewar sha'awa da daukewar ni'ima da kuma matsalar wanda ya shafi amsani wanda yake daskarewa kasan mara. Daga ni sarkin sayuwar Afirka kuma dan masana maganin gargajiya na Najeriya wanda muke da babban office akan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana. Da office ina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake Ajiji Abbatuwa a nan a Trailer Park. Da nisan ganina ni da kaina shugaban cibiyar zaka zo ka same ni Abbatuwa a nan a Trailer Park ko kuma ka neme ni lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307. Mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya samu ciwon kafa ko tafin kafar ka yana bala'in daukan zafi ko gabobinka suna yana ciwo, ka zo mana bada magani akan irin wannan matsalolin. Dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata, ko namiji wanda zai ji karfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta dauke sai gaban kai koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba. Mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda kwayoyin halittarsa suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala karancin kwayoyin halitta, muna dauke da na'ura wacce za a sa auna a tabbatar da irin nau'in jinyar, a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damunka, sama haihuwa da izinin Allah. Matar da take fama da matsala akan ciwo a kasan marata tun daga kan matsalan cutar ƙaba wanda shaidanu suke sababa wannan matsalar ko kuma ai maka ajiya a ciki ko kuma cutar ƙaba ce wacce ta zaman tucewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri, to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu dauki maganin da zai lalata wannan jinyar, Allah ya dauke ma wannan lalurar da izinin Allah. Duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali, kai da iyalin sha'awa ta dauke, ni'ima ta dauke, ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi zamantakewar auratayya, idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki, ko wanda yake cewa shi idan ya amfani da maganin karfin maza bai mai aiki saboda yana da karfin jini, idan ka zo na dauki magani na baka, mutum ko da kuwa nonon uwa ne ya taba gaban shi ya daina aiki ko kuma yana nasaba da shaidanu ko kuma yana nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba ɗan namiji da mazantakarsa in ka zo na ɗauki wannan maganin wanda na hada na baka da izinin Allah idan kai amfani da shi sai kai shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin kuma shi wannan sinadarin maganin da na hada wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka hada ta hanyar gadali sai wuyi tar'a da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyan maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sinadarai wanda muka hada ta fuskar hada wannan maganin da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci kace sai gabanka ya miƙe yayi ƙarfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin zaka je ka da sabon ƙarfi a matsayin ka na namiji wannan maganin a duk inda kace a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ba da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga cikin dan adam duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo kuma idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam ka nemi ni a nan bayan kamar haka 080-32-30-07

kamawan isang may kapata ka. Idang naguro ahano ka, kag-ashe kapara ay wanda gore tantaw na.

burin kudan nan magulma ce idan to ku gane kuna kabre kullun ku sai ku ta sakawa burin su ko ya ku aiki ka magulma ce sannan ka dan uwan shedan mai bata halin zaman taro mai bata halin

0: a matsayin sankin Hausawan Shasha. Wannan bikin wanda ya gudana tare da addu'o'i da karatun Alkur'ani mai girma ya gudana a fadar sarkin Shasha. Ya kuma da sarautun gargajiya guda biyu, Dallaton Shasha da Wamban Shasha. Wannan taron ya gudana a ranar Lahadi 17 ga watan 5 na shekarar 2026 a fadar sarkin Shasha. Taron ya samu nata dimbin jama'a, malamai, yan uwa, abokai, masoya, yan kasuwa, yan siyasa da sarakunan gargajiya. Sunana Umar Kurbin Dai. Bayan kammala taron muzanta da sarkin Shasha, Alhaji Ilyas Isa Kira da mijin bayanin sana godiya ga jama'a, dake daga jama'a Shasha da matasa shugabannin gobe. Sai shi.
1: Sunana Malam Ilyas Isa Kira, na fito daga garin hukumar Musa local government jihar Kaduna, kuma ni ne sarkin Hausawan Shasha, Ali Musa local government jihar Lagos, sannan kuma ni ne Wamban Zekamshi, kuma ni ne coordinator na kungiyar Kaduna da daura madauna jihar Lagos. Mun gode wa Allah, Allah kara mana daraja da dauka da karama da wasila, kuma mun gode wa manyan sarakuna da iyayenmu da suka ba mu shawara da addu'o'i har muka kai ga wannan shekara 12. Muna godiya kwarai da gaske, ba za mu iya mantawa ba da su. Shi yasa mai taron addu'a da sai a karanta Alkur'ani mai girma, ayyo addu'a irin su mai martaba sarkin Kaduna, irin su mai martaba sarkin Hausawan jihar Lagos, Alhaji Aminu Idris Yara Dogara, irin su sarkin Fulani jihar Lagos, irin su sarkin Agege, irin sarkin Ikwatu, da su babun banyan ma jihohin yamma, da su babun Tijani, musamman irin su a Usman Yarima Shatima a Jarman Lagos, shugaban kungiyar Arewa Youth Consortium Forum AYCL, da shugaban kungiyar Kadunawa da daura madauna jihar Lagos Alhaji Abubakar Musa Faskari dan Burnan Kaduna, da sauran ƴan uwa maza da mata da suka taimaka mana, da wanda na faɗi sunan sa da wanda ma ban faɗi sunan sa ba, wallahi ina godiya kuma ina fatan alkhairi. Allah ya saka wa kowa da mafificin alkhairi.
2: Alhaji Ilyas Kira, Sarki Hausawa na Shasha, cikin jatuni da su a matsayin ka na sarki Hausawa na unguwar ta Shasha, wani kira musamman za ka yi zuwa ga jama'a kan ta wannan unguwar ta Shasha, musamman al'umma ƴan Arewa?
1: To alhamdulillah, kaman shi sarkin Yarbawa Babatun Bai Akambe Nasiru Ogorambi a Kenowo One Order of Shasha Kingdom, shi ma cika shekara 14, domin tsakanina da shi shekara 2 sai ya yi amfani da wannan shekara 2 na ɗana a matsayin sarki. Muna da fahimta tsakanina da shi a nan, wanda kaɗan zai ga wata ƴan matsala zai kira ni, ya zaya a zauna lafiya, ni ma kuma in na ga wani abu zan kira shi, wanda wannan abun ya tabbatar mana da ni da shi da muka samu fahimta, to yakan kawo mana zaman lafiya. Kuma ina ƙara kira ga ƴan Arewa waɗanda suke zaune nan jihar Lagos, musamman man ɓangaren Shasha, almasho na kan kira, ina kira ga kowa da kowa akan a zauna lafiya, domin babu abin da yake kawo cigaba a zaman lafiya, musamman yadda zaɓe ya taho da siyasa ta taho. Wadan su ba ya amfani da yara ba sa kwaya su sha ko su yi wani abu, dan abin da za a ba su zai su rashin hankali. Saboda haka a tsaya a yi abu a hankali, a yi cancanta abu a hankali, a zauna lafiya abu a hankali, a nemi shawarar mai.
2: Bada su wani kira musamman za ka zuwa ga matasa sarkin Shasha?
1: To kamar yadda na faɗa, su matasa abokan tafiya ne. Duk abin da za a yanzu sai da matasa, duk irin tafiyar da za a yi idan babu matashi akwai matsala. To shi ko matashi kada ya amfani da wannan dama da fawa da yake da ita a ce komai za a sai da shi ya yi yadda yake so. Duk wanda ya nemi zaman lafiya shi ma zai ci gaba. Idan ma'aikaci ne kai, in ɗan kasuwa ne kai, idan ma ne kake, idan ba ka nemi zaman lafiya ba to ba za ka ci gaba ba. Amma inda duk matashi yake kar ya tsaya sai zai zauna ƙarƙashin wani, ya kamata ya nemi abin yi. A nemi abin yi, a nemi abin yi, sai Allah ya taimake ka, domin rashin aikin yi shi ke kawo matsala. In akwai aikin yi akan samu sauƙin da don wasu abubuwa. Sunana Ilyas Isa Kira, sarkin Hausawan Shasha, almasho local government jihar Lagos.
3: Ana da tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan Ikeja. Muna kuma miƙa wato fatan alheri ga sarkin Hausa na Shasha Alhaji Ilyas Isa Kira, akan cika shekara 10 da kan karga mulki a matsayin sarkin Hausawa na Shasha. Wata Allah shi ƙara ba shi ikon shugabanci na gari ga jama'a sarki wannan yanki na Shasha da ke waye. To bari mu sake sa wani sako na Najib Mamban Shasha ne ko?
0: Girma sarkin Hausawan Shasha Alhaji Ilyas, abokai, masoya, ƴan kasuwa, ƴan siyasa da sarakunan gargajiya, sun godiya ga jama'a, dukkan daga jama'a Shasha da matasa su gabanin gobe sai ya ce
4: sunana Alai Sadusu Abubakar dan Hajiya wanda aka bi sani da dan Malaja Wamban Shasha ina mai mutuka farin ciki wanda ban iya misaltawa da zamana Wamban Shasha na san Allah ne ya zabe ni ba wani ba alhamdulillah sannan ina mai jinjina ga godiya ga sarki da yake nuna min kauna da so nagode nagode Allah ya kara sarki taba ya kara mai sitira ya kara mai dauka
5: a matsayin kan wannan shasha wani irin kira musamman za ta yi ku zuwa ga jama'a da kuma unguwa ta shasha
4: alhamdulillah duk da yake sarautar shasha na fara yi ba ina da sarauta unguwa ta uku ni ne marafin uku sannan kuma wannan shasha duk abin da ya kawo yake da ci gaba wanda zai kawo ci gaban shasha da kewaye Allah ya so yadda za mu yi kokari mu ga mun assasa wannan abin insha Allah
5: a matsayin ka na matashi mun kira zaki zuwa ga matasa
4: ina mun kira ga matasa su ƙara ƙarfafa su yi kokari su haɗa kai su tsaya tsayin daka su koyi sana'a na farko su tsaya su jajirce su yi ilimi saboda ilimi shi ne ginshiƙin rayuwar ɗan adam sannan duk inda za ka je matashi duk abin da za a yi ko ina za a je za ka ji an ce matashi so duk kuma al'ummar da matasa ba su da ilimi ba su da jajircewa wurin sana'a dole ka samu al'ummar nan tana komawa baya to ina mai kira ga matasa 'yan uwana su tsaya su yi ƙoƙari su yi ilimi su tsaya su yi ƙoƙari su koyi sana'a su tsaya su jajirce da haƙƙi da gaskiya sunana Sadusu Dan Hajiya Abubakar marafin ƙoƙo wanda shasha
6: jama'a da mai sauraro agogon mu na cewa kake hudu da rabi daidai yanzu kuma lokacin ne da zamu nuna wato kuga sashen mu na Yarbawa domin kuwa ya lokacin da aka idan mu kenan sai kuma gobe idan Allah ya kanya a madadin dukkanin abokan aiki da aka ce murayensu akwai Usman Ibrahim Sunau akwai Hawau Ali Garba sannan kuma an ji wato murayen kuma cikin dare Usman Yakubu Shinko ke wani sauraro fatan alkhairi da fatan za mu kwana lafiya Allah ya sa ga mu da alkhairi

0: ohun ayo ohun ayo bi ayo idunu pon de pe na leti ma gbo olorun ni o si ti wa be ba tin soro lo lowo lowo eh awon kude kude ati pe ni ja ti awon okunrin ndoju ko laye esin lo ode wa yi oju shetani bawo la se debe ki lo fa bawo ni aye omo kodomokunrin bi o seri bi ti gba kan mo nigba aye ti wa nigba aye ti yin eyin te to wa ki lo de ti gbe wa doju ru bi ese tailor omo ti o to omo odun mewa
1: to ti e fi wa ju pe aye okunrin fe wa aye omo okunrin fe wa dabi nkan ti o ni tumo mo
0: abi
1: pupo ninu omo okunrin e ma rin won wa ma rin
0: gbere gbere opo wa nu omo okunrin ti o si lewe ko lo nka ko de si ko si ibudoko te ni ri won agbe small sanko kekere oruko to wa ko ni yen small sanko kekere junior iwo an tan pe junior e ma ri won ni moto park opolopo ibe lo ma dagba si o ibe lo ma sun
1: e ma je agbara wa lakoko e je ka pe ero bani soro fun awon ara le ko le ba wa da si oro yi oju shetani gangan
0: lati ri pe awon okunrin won je eyan ojo waju
1: ti e ba fe pe si ile agodo ero bani soro na ni 0706316 1916 0706316 1916 oju shetani e to tani lati moju to ohun won yi
0: opolopo opolopo abi ti ajo
1: awon eyan tin pe
0: hello hello akuro le o ah oh man flash radio ewo ni o eh opolopo ngba ti a jade lati lo soro
1: hello nbe eyan
0: akuro le o
1: asiko yi o
2: akuro le o
0: da soro
2: akuro to abdulkadir lo soro lati aboro
0: oh e ma seun yes sir
2: eri oro te so e mo ba ti embe eri ye to ba nbe no wa lara ti gogo ti mo soro
0: e sa wo
2: omo awon omo kun lo de yi te ba ti won si bi kon pe ko lo se nkan bayi ko lo school wa do go pe awon be lo school ye te ba ti won si bi se no o ma ma wu ato hun won lo ni ko de wa la kun lo de ko lo po ti pe se bi pe baba won to wa ki je to wa bi mu won lo wa la ro gboro po
0: ejo ta wa ni ta lo ma ba wi baba
1: budo fi won le yin agba na le so pe ati kekere la tin pe karoko
0: o ni agba ki wa lo ja kore omo tun wo oju se ta ni
1: eje ka gbo telomi hello hello
0: e kuro le o
1: e kuro le ma o
0: yes ma da lo pe
1: pe o
0: atagege e fe ba da se to
3: beni sa si o fun tan kola ni mi sa mo fa follow eto yin
0: o agbe se wele fun yin o e se o
1: ya ba da se to ni soki
3: lori le mi ni po mo kunrin o wa lowo awa obi e ka kokon na awa obi gogo ta jo bi rin o wa lowo wa fun ani lati moju to awon mo kunrin wa fun ka ma ma fi won le o ma se ele kiri o ma bo re rin kiri yen na tun ma kun to ma je ko mo ni se ma mu owo kowo ati kekere na lati ma ma so won
1: ala ala afun owo
3: omo mi wa nbe a lo lewe ko ni delewe ore lo ma lo joko slataro
0: odijo mokunrin
3: wa na ma ri won daada ta ba lo bise laaro ta ma ma bere lowo won pe ki lo se te fi lo lewe
0: ki na ma so fun yin
3: ki a ni won oni bata ni a ni ajo won pe na enu mi oro mi omo mi nkan to ma so kon
1: a le bi nko ni o to se mi ka efi ni pe ko so mo ti ohun lati se panle
0: ebi ale ah ka dupe lowo olohun ori o lo ma borun o
1: e je ka fe lomi lanfani ati ba da seto
0: le se se
1: hello
0: e ma kuro le o
3: e ta
0: ko ti olo alonjo
1: oruko yin ati bi te tin ba soro
0: ta tu so di e seun
1: e seun go
0: ba mo se ah ja wo
1: ni awujo to mo ti gbe dagba
0: ki wa lona abayo ki lona abayo no no bo oda
1: amen
0: Baba, I don't be a question, Cosa. She ain't not a kickery. She ogun dying by her. Se e soko e fe awon ire pare gele ka keke ka o ye yin na o sogun lo nja yin gba yen
1: be be
4: baba oro nta wa so oro
1: be ni sugbon adura kan le segun ka ti e logun adura ma segun so o po dodon fawon obi na lati fadura jagun ba ti e logun ni
0: be ni
1: so olorun a ma ran lowo e ki a tun gba pe kan sa meji ko to di pe
0: leke
1: akase to nle
0: sori ngbati a wa kekere
1: hello
2: hello
1: e ma kuro le o da lo so ngule kin pe Mr. Said lati bosa
0: muta lisa lisa aha e ba da si baba nigba to dese kokola o ni ngba ti mo wa ni iwe emi ma wa bi iwe nigba ti mo ma so bi iwe ma so ngo bi iwe igba gan dagba gan awon gbo won iwe sile ku se nti o sa de se de ah awon ka ka dun keke lo ka de kala so keke si eh ka pe kan si si ise ti wa ise ogun lo nja wa ngba yen
1: lara ko ti awon afa wa ti e ma so fun wa o ni awon ise si kan wa ta ma fi odo ikoko ta ma fi se to la foriji nu sugbo to ba to awon akoko kokan omo ti gboro ma mo yi otun yato so si
0: be ni
1: to to yato se yi ti ko to
0: kolon de nge bi so pe adura na ati gbianju la yon baba e ko ni reyin ni e ni je ko reyin abi
1: be ni
0: e mama ah gbogbo wa ni o
1: gege be yin agbagba se so eni oju lasan o se kini
0: gbogbo omo lowo ikuro
1: so gbogbo ani lati boju to oro yi ni e je ka gba pe kan to kun ka to
0: ka tun ma lo
1: hello
2: sir
0: e ma kuro le o
2: e ku eto
0: oluwa lo nto ta n soro nbo e tin pe
2: yakobo ta toje lo npe lati
0: kesu baba o ma tojo meta
2: jo kan pe lo sir
0: akupale won odun o Hello, mami. Baba, odo omokunrin aye omokunrin. Ah, kini ona bayo?
5: Ona bayo. Na ni pe awa obi o do wa.
0: Hmm.
5: Laye jo won ni la oni re oke fun jo ni re lo.
0: Be ni baba.
5: Eh. Ewa awon omo mi, won lo se tori pa omo mi ti wa ni aya institution mi ti ba soro mo. Iyen na bi wa o.
0: Hmm.
5: O wa ni wa awa obi.
0: Hmm. Benny.
1: Gbogbo e lo gbianju le lori ko lo sha mi.
0: Eh. Wa wa ti won ta kene eto le to bi pe eto yi won ni so yi leke ngba da se nreti awon ipe kan bi meji ka to ma lo so ni opolopo nkan ta ti se to do ni die lowo omo odun mefa ti orin die lowo won obi gbo lowo omo lori to won na pe gele bi omo odo ma wo iwaju ba wa nka ta wa kekere pe gbogbo ba si se patapata yen awon kan wa ta n fi se arikose ta n bi ja lati gba ti mo ti ma ri awon enku mi awon gadu gbo ton pe yes we be ah tin no ba wo university adabe ni bye bye bye ati gba mo ti no kan pe ah tin ba wo university bi bo da lagbaja mo fe ri but lagbaja ni egbe elemu lo se pe temi no ba de gba university emi no ma se egbe elemu awon wa ta gbe amo pe to da ni en ti o ba de mo we ki se so awon ti ni oro kan pe ta gba machine an wo en kan waju eyin na ejo e ma wo awon waju fun iserere fun iserere e ma wo awon to n
1: bawo ijo to tun ti dagba bo tun se ri tori emi ran ti nigba ta wa n dagba bo awon ore ti awon baba wa ma play tabi ma ko laye gba yen o la ipa pupo lara wa
0: beni
1: bi ko ma ko ni bi abi ni ko to ka
0: tun wa bi o se
1: ah ah so awon ore bayi o ma fun mo ni
0: ewu ni pe emi fe dan
1: tori
0: ta ba so fi e kale alaji wa si wa de o ni ya mi baba won bi mi da mi gangan mo tuntun ra bi
1: loruko mun se nda si oni gaga bi akomo no yin
0: eh oruko omo ni danu enu
1: oruko baba mi je
0: oruko baba yen ba ti baje oruko ti baje niyan oruko ti baje niyan to
1: leke ni reju ba
0: ni tori awu ya re
1: awon lowo tin sewo
0: ori zo kan
1: tin sewo
0: gbogbo yen yin obi ni patapata ati eyin obi wa pat olorun wa fun yin ni omo wo olorun a fun agbo awo obi ni omo wa wo o ma gbe wa de ibi giga ibi to ruko wa ti ma ga bele ti ma ma ri won ta ba de afi asko igbadura gbo amu to wa nu gbe kun egbogi oloro olorun wa wo ojo kunle abiyama atu yin sile en te ni ibaje lori awon okunrin le ri ibanijo kan olorun a fi itura edun okan yin o ma mu kuro lagbara olorun to odun to n bo fun eyin okunrin emukunrin ibi giga le ma wa o e ni sanku e ni yanku o na fi le se lo agba eleduwa atun di gba mi atun ma pade o pe pataki lowo awon alase ori toke o seun o nba wa ko se seun o blessing aluko o seun adaku oju ati o oju ti na ale ka ma fi le se lo abi odun elugbaju nle mi je e da kun eja re jowo o mo tun ma wi e ma se on temi o ni se o
1: ki lo on to ni se
0: emi o ni se nti o bo ko ba mi je o ire o o daruko ti e
1: leke badru loruko temi e je atu pade nigba mi o digba
6: Deputy Ikede Pataki, eyi lẹsọ fun gbogbo awon ise feyinti, Lagos State Teaching Service Commission, TESCOM, to wa labẹ Defined Benefit Scheme, pe ayẹwo mu wa laye wa laye ara mi, eleyi to ma waye lẹẹmeji lọdun, ti ile-iṣẹ Lagos State Pension Commission, LASPEC, ṣe agbekalẹ rẹ lori ayelujara fun idanrawo, mo wa laye wa laye ara mi, lori ẹrọ ayelujara, https://verify.tescomlagos.ng, lati di alafo to ṣeṣe ko si sile nipa iro awon baba ati mama wa surname ati oracle number yin le lilo e wa gbo o lori ero ayelujara leto yi ti ma waye ki se whatsapp number bere latojo monday 18th may si 29 may 2026 fun ekunrere alaye e pe mrs makinde sori 09053962112 tabi info@laspec.gov.ng olukede mr babalola obilana director general LASPEC.
7: Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. ka to de bi ti a nlo a o ti koja ni bi ta o lo gbagbe ogbo se sele gbugbu problems pata lo ni solution afi te eyan ba ti de ibudo ojutu re solution bus stop fun gbugbu aisan yoru to le ma da ola mu ni ile iwosan igbalode IA and S National Medical International Limited labe oludasile Dr. Idris Ajibade PhD aja iseyin lo meworo seyin le ilana iwosan ti awon baba nla wa nlo lojo si ti won fi ngun leyin lai se ebo tabi ogun amo ni lana ti igbalode ni Dr. Idris Ajibade PhD at awon akosemose dokita won nlo nile iwosan IA and S maje ki awon ijakule ti o ti ba pade ni awon ile iwosan mi to ti lo tele ri o discourage e nkan ju nkan lo imo si jina si imo oni ile iwosan IA and S wa ni True Test Medical Diagnostic Building U-turn bus stop gangan abule egba telephone 0803 869-0104. Eka ile iwosan won wa ni number 2 Daniel Sumoni Street High School Junction Sagamu Ikorodu Road Ikorodu telephone 0816-585-8582 IA&S Ashe Olonni.
8: The Lagos State University of Education, Otto Ijanike, with the campus at Odonoforite, Lagos. Last word, invite the general public to the third inaugural lecture titled Summises of Adolescence, Stakeholder Contrast in Advancement of Normalcy, to be delivered by Professor Morufu Adedayo.

0: wa oko to so pe nbo ile o
1: toro ke se akoko lati ma so pa ni re omo ni abi so pa igbati mo le le to fe le lokan bale ati yawo alalubarika ni ti e le so pa wo bori elaipe.

0: 92 dot 9 ifesowapo bo se n bo yen o de ni ni problem sabi na o
1: fela ni ka play
0: o si atoda se ibo bi ni ka play jo
1: se yin le jo ni en tiro en tepa e wa n da soro ijo
2: ah de ro nte lenu e emi ti fa anu ijo ale oni e da yan mo
0: be le o kilo fa to tun mi
1: baba eyin na ti so pa nu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba igba te ni be gidi bi se o bo ni egogi baba igba du ami gba mo so fa nu
2: to je pa na lo yo mi lo wa nte koroba mo bo lo wa ara sita oro si so mi jaga ara bayi atelese to wa mi le mo ile ti da fi seyin owo ni kan yan ma gege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fini pamo awa finish se tude mi ja oju to ba fakoko eni sofo aje bi wa lodo baba igba wa ni number 20 amaka street deliara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero ba ni soro won 00

o ba ni ebo nse o ni oda na ere ta ko ta bo la won lo won pari ise ta wi won ni o lo re ori mole o se be ti mo de na penu tori mi ta n lo jina bi bi ta fe ya to po o ara ko re ni fe obirin dokan do gungo koja bo ti ye leyin igba ti won bi mo meji fun ra won tan omo birin yi bo ba pe wole isoro ni bo ba rokunrin kan tin ba soro oran ti de nibi ti tin taja okunrin o gbodo duro ju nbe ipa fe raja fe gba senji o ah boko re ba le ri bayi wahala ni o gbogbo awon ore lo ti le lara arabirin yi koda igba mi wa ti o mo fi mu gborun are pe mo yo ti lo rin rin kurin ti o si ri be omo birin pada lo sodo baba.